0: 92.7 Hard FM kagayan de oro city 93.7 Hard FM moving on we got 13 minutes after 8 o'clock Taylor Swift for you up a line yes it was brought to you by Big Shot Hot Dog agad palang panalo na sa sarap sweethearts eto na ha huling oras ng ating program on this very beautiful Wednesday third day of the week pa lamang nakapasok nyo nga lang kahapon eh after a very long weekend tapos ngayon parang medyo luya ba ang lawas ba nga naman ha. Sana hindi ganun na, no? Sana nagsisipag pa rin tayo. Sana maganda pa rin ang ating energy. Ha? Maganda morning, boss. Last hour na. Then, syempre, dito rin mangyayari ang isa pang draw ng bugas at saka ng groceries, ha? Okay, naman pa tayong kihapon sa pagpaminaw. Okay? Jason Steele pa rin. Still with me, ha? My name is Jason. Hanggang alas 9 ng umaga. Shoutout natin ang mga taga Polymedic Plaza. Shoutout sa inyo lahat dyan sa may Polymedic Plaza. Good morning po. Mga superstars ng Hard FM, boy. Kami po ay laging nakikinig po sa inyo. Always listening. Sa taxi driver na naka-Hard FM palagi and soon to be barangay kagawa daw. Uy, talaga ba? Sa may kauswagan, si Mr. Ronnie Katulong. Magandang umaga si Ronnie. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Yung mga guwapa daw nga bisita while nag-manicure na minaw dire sa may Mikaela store. Magandang umaga kina Joveline at kina Inday Janeline kay Nang Card. Inday Janeline ng Card Master. Uy, magandang umaga. Thank you so much for listening. Sina Mercy, magandang umaga rin. Raptor Taxi, Anna Lou Vincent, October. Magandang umaga. Tagang salamat sa pagpaminaw, ha? Ito, shoutout din daw kina Agaw Merlin, kina Tita Dory, kay Arlene, kay Nori, kay Dodong, kay Cardo, kay Hermie, galing kay Mark Anthony Ubaob, Lopak, Amilaw, Sierra, Bulyones, Bohol. Magandang umaga. Salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. Alright, still with me, ha? Kaya naman, pwede po pa rin akong i-text. Daputin na yung mga telepono. Wide open ang ating mga text lines. 0961-8924-927. Otro, ha? That's 0961-8924-927. Sige, isa na lang muna ang ating ibigay para hindi kayo malito. 8:15 on the clock. Babalik tayo with more. Standby lang, mga sweethearts. Panayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 93.7 ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya atong pautanon si ma'am unsay imong ngalan ma'am
2: Armina Saladagaday ko tagaruhas na sa baybay pasil
1: ayon unsa may imong kasulti sa kape ma'am sa imong paggamit ni Ana.
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulog ako makabawas mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin 73 pa karon ni 73 na lang mo na nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn mo na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lami pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Oo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Ako ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayo kang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyo ko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit

0: sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug moadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan ug mogawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
3: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hard FM kagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Poginoon. Kahel na lang in Sabra Maggie for you at 31 minutes after 8 o'clock. O, ito na ha. Shoutout muna sa mga sumusunod. Magandang kumaga daw kina Ma'am Christine. Ma'am Christine, good morning. Pamahaw na, pamahaw. Tagay salamat ha. Si Zach ng DC. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ha. At syempre mga taga Gold Crest pala. Nakikinig din sa atin. Lakas ang kanilang radio dyan. Kanilang monitor. Hi, Buntag! Salamat ng mga magagandang mga nilalang dyan. Thank you ha. At syempre pa, yung mga nasa may wash and go laundry. Lakas din ng radio. Yan, good morning. Si Karen Torres Nilo na Lapasan. Maraming salamat po. Ayan, hello Jason. Makasayaw, mampunta sa inyong music. Uy, naka-background perme ang Hard FM. Wow. Tagang salamat po sa inyong pagpaminaw. Lagi-lagi yan. Mga taga-kababanan pala. Binabati natin ang lahat ng mga nandiyan sa may Bontong Piyot. Shoutout po sa inyo. Tagang salamat. Lahat ng mga bakeries din. Ang daming bakeries na naka-Hard FM dyan sa may kabahagi ng kamamanan eh. No? Ayan, thank you. Eh, sa may Jonas, thank you. You know, may Buntag! Lahat na mga nagtitinda ng pan dyan. Ayan, thank you so much for always listening. Siyempre pa, mamaya abangan natin ha, yung mga nag-aabang din ng ating bugas at saka ng groceries. Okay, baka ikaw na, mapalad na mabunot mamaya-maya ng konti na. 32 minutes after 8 o'clock. Eto na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada ngayong oras na ito.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Nasa linya natin ngayon si HBGJ Tagalog Tools ng Abdul Hakim Tang. Si Jay, magandang umaga. Ano balita?
2: Yes, good morning Jason Chill and happy birthday to you.
0: Hoy, thank you. Balita.
2: Maayos naman ang ating kalsadahan niyo sa bahagi na napasahan. Okay naman, maayos naman. Maluwag. Pa-crossin ang Agora sa Venezuela Street. Stop and go lang at stop light. Paikot sa Agora. Okay naman ang Agora. Maayos naman. Maluwag na maluwag. At ito sa papunta ka naman sa Corrales, marabas ka ng Corrales at siya sa Clarendec o medyo digital plan dati sa satellite. At nang makaikot na pupunta Pugon, napakalusunod pa naman ang Pugon. At ito, nakarating na nga ako dito sa Village Street. Napakalusunod pa rin ang Village Street.
0: Eh, basayaro ka ba ngayon sa oras na ito?
2: Sa kayo, wala pa.
0: Alright. Sige. Maraming salamat. Ingatan ang pagmamanayo at ingatan ang iyong mga pasahero. Maraming TY, HBG, J, Tagalog Tudes ng RRJ Taxi.
2: Yan ang ito sa sitwasyon ng mga kursada ng akin at sa ngayon. Hard Massage Group, J, Tagalog Tudes ng RRJ Taxi para sa akin kayang world traffic.
1: RRTA Heart FM Road Traffic Alamid.

0: 92.7 FM kag and the other city, 93.7 FM bugi don Dua Lipa Rio Libertated at 8:45 time check brought to you by GCash GPLs. Chill magbaya sa GCash GPLs, your bills in one app. Oy, magandang umaga. Saglit, ha. Shout out natin si Alvin Caldeo. Oh, magandang umaga, brother. Thank you sa palaging pagpaminaw. Lagi nakikinig daw siya. Potori Taxi yun. Oh, lagi naka-Hard FM yan. Magandang umaga, mga taga Carmelite Kamamanan. CDO, Barangay Kamamanan. Magandang umaga. Si Igig pala, birthday niya ngayon eh. Oh, Igig, happy birthday today. Oo, oh, yung sabi mong kasabi mo mag-birthday, hindi. Bukas pa siya. Ugma pa siya. Ugma. Sa 18. Eto, magandang umaga. Good morning din. Ginaglanto. Glycil Grace. Aligzanan, mga taga-Bayabas, magandang umaga po sa inyo. Yeah, thank you so much for always listening. Lagi ito nag-aabang ng ating bugas sa isang groceries. Yan o. Sabi niya, pwede ba mo chat ni mo DJ? Pwede! O, i-follow niyo lang po ako sa page ko. Yung page ko, Jason Space Heart FM. O, J-A-S-O-N Space Heart FM. Yung Heart FM, walang space. One word lang. Okay? Jason Space Heart FM. O, dyan tayo. Ano tayo dyan? Chika-chika tayo. Okay, magandang umaga mo rin sa mga sumusunod. Isang good morning. Ito, kina Arlene Abad Patriana. Saan ka ba? Nag-text ka ba kanina? Sabi niya wala ko daw gibasa ang iyang shoutout. Arlene Abad Patriana, magandang umaga. Yung akong friend daw, yung friend niya na nasa may Canada, kay Bernadette, Khalid Gibd and family. Magandang umaga. JP Galua, magandang umaga. Thank you so much. Efren Hawaiian, magandang umaga rin. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw, Dihang Dapita. Sana naman maganda ang inyong mga umaga. Para sa, para mamigay naman tayo ng bugas at saka ng groceries, ha? Oh, paminaw. Buno tayo ng isang winner pa. Saang dropbox tayo bubunod? Saang area tayo bubunod? Roleta Select! Ang aming studio, narito lamang kami sa FICO Admin Building, Pabenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, Nazaret! Buno tayo sa dropbox ng Nazaret. Isa, yung ang kanyang address... Upper Nazareth. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas sa may Upper Nazareth, Egargo Rakim. Egargo Rakim ng Upper Nazareth, congratulations! Nakadaog ka ang bugas at saka ng groceries. Magdala ka ng iyong ID, ha, para mag-claim mo ang iyong pa-premio. Ganun din, congratulations sa ating winner kanina. Actually, na-claim na po. O, ganun kabilis. Taga Barangay 10, Yakapin, Burgos Street, si Romulo Lauron. Congratulations sa iyo siya kayo na nagpunta dito. Congratulations, na-claim na agad niya. Christopher Panulaya, nakadaog saan ka? Ito pa yung mga pangalan, ha. Christopher Panulaya ng Barra Makabalan. Congratulations, Christopher Panulaya. Nakadaog saan ka, ugbugas at saka groceries, ha. Kaya din si Romel Becina. Romel Becina ng Barangay Patag. Congratulations. Kaya din kay Alan Carmelotes. Alan Carmelotes. Isang tricycle driver ito. Wala naman dyan sa may Puntod. Alan Carmelotes ng Puntod. Isang tricycle driver. Congratulations. At kay Marifel Ajes or Ajes. Marifel Ajes o Ajes ng Lapas Dos, Lapasan. Congratulations. Nakadaog sad ka og bugas at saka ng groceries. Ganun din si J. Pril Cabrador. J. Pril Cabrador na Makabalan, Barra. Congratulations. Nakadaog sad ka og bugas at saka ng groceries. Ganun din si Mersha Tiongko o Mersha Tongko ng Barangay 34. Congratulations, ha. Nakadaog sad ka og bugas at saka groceries. Ganun din si Jeremiah Gabresa. Jeremiah Gabresa ng Makasandig. Congratulations. At ganun din kay Danilo Rangel. Danilo Rangel ng Upper Nazareth. Congratulations po. Yung mga pangalang nabanggit, mga nanalo po yan ng bugas at saka ng groceries. Abangan natin, mamaya. O, isa na naman ang mananalo, ha. Kasi bawat oras po, may nananalo ng bugas at saka ng groceries. 8:49, sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Inihatid dito sa atin ng Kevin Enterprises, where your peso gets more value. And for a break, abalik tayo with more. Huling mga minuto ng ating program. Stand by lang, mga sweethearts. 93.7, this is Heart FM.
1: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Posibleng matapos sa September 26 impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ito ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervie Luistro sakaling magsimula ng paglilitis sa July 6, 2026 nang walang anumang pag-antala sa proseso. Maaarihan niyang magpatuloy ang mga paghinig at makumpleto sa loob ng tatlong buwan o sa katapusan ng Setyembre na kasalukuyang taon. Binigyang din ni Congressman Luistro na mahalagang pag-usapan sa pre-trial conference ang schedule ng mga paghinig upang maayos na mapaghandaan ng magkabilang panig ang presentasyon ng mga ebidensya at mga testigo. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Good morning, mga sweethearts. Ayan na, eto na. Ang programa ang magbibigay sa inyo ng mga love songs in the next 2 hours, music from the heart. Ngayong kalagitnaan ng linggo, di ba? It's a Wednesday and we're gonna be up till 11 o'clock. Pag-uusapan lang natin anything that goes with the matters of the heart. Di ba? Yung mga bagay na magpapantig sa mga puso, magpapaluha sa inyo.
1: Naiiyak na ako, George. Naiiyak na.
0: Hi, George.
1: Matters of the heart talaga,
0: ha? Matters of...
1: Ayan. Parang sige-sige dito.
0: Okay.
1: Abati muna. Good morning, sweethearts. Kumusta po kayo? Ayan. Sana yung okay tayong lahat, di ba? We'll be on until 11 o'clock in the morning. Two straight solid hours, of course, of great music. Dito lamang sa inyong Heart FM. Welcome to another edition of Music from the Heart with George and Dr. Heart.
0: Ay, na-miss ka namin, Dr. Heart.
1: Ay, ako din. Miss you too. Miss you too, sweethearts.
0: Hinahanap ka nila sa akin.
1: Ay, hinahanap ka.
0: Oh, sabi ko, may importanteng mahalaga lang po si Dr. Heart. But don't worry, the doctor will be in a few. Kaya eto.
1: Hindi, sinubaybayan ko lang yung paghatid kay Butter Bone.
0: Ay, grabe no. Ang haba
1: Sa, ano ba pag-uusapan natin? Midweek pala ngayon, it's a Wednesday.
0: Dr. Heart, kasi yung ating... yung question of the heart kasi natin, gusto ko lang ma-share na parang inspired sa isa na namang pelikula.
1: Aha! Ano ang pelikula niya?
0: Yung pelikula ni Colleen Garcia and Derek Ramsey. We have EWB or yung X with Benefits.
1: Ay! Is this... Hindi ko napanood yan. Napanood ko yan.
0: Sa mga nakapanood, alam niyo na.
1: Ganda naman yung mga benefits na yan.
0: Pero dun tayo sa medyo seryoso na side.
1: Sana makarelate ako ng ganyan. X with benefits.
0: X with benefits.
1: Ay?
0: Ay, malayo pa mo yan eh.
1: Asa, ano ba? Ano ba yung...
0: Kasi,
1: question of the heart natin.
0: It talks about ex. Normal ba na may pagmamahal ka pa sa ex mo?
1: Ay, may nararamdaman ka pa sa
0: normal
1: ex mo?
0: Normal ba yun? Normal pa ba
1: pagkatapos yun? Ng hiwalayan blues?
0: Yes, oo. Yung may, alam mo yung parang pag nakita mo siya, uy, teka lang, may biglang, ala ni talbog ang puso, ang gano'n.
1: Mga tipong, kitain mo pa rin ako, ha?
0: I'm still here.
1: Ay, ng tao mo, George. Sana nakaka-relate ka. Ako hindi ako nakaka-relate sa mga bagay na yun.
0: Grabe yung mag-uusapan. Medyo magpalabad yun sa ilang mga ulo.
1: Sige, ano nga wali yun? Sinula tuloy ako.
0: Normal ba na may pagmamahal ka pa sa ex mo?
1: Ay, normal lang yan.
0: Normal
1: lang. Ikaw, ano? Normal hindi.
0: Para sa akin, oo naman. Ay, kasi syempre
1: paano na lang yung present mo?
0: Ay, hindi naman sa ano, maintindihan naman niya. Sabi, bakit hindi ka ba nagka-ex?
1: Hindi ko maintindihan yan. Seloso ako.
0: Ay, talagang sasabihin niya, hindi ka ba nagka-ex ever since? Pag nakita mo si ex mo, di ba? Syempre naging parte yan ng pagkatao mo. Parte yan ng buhay mo.
1: He or she is that person na talagang binuhos mo yung iyong pagmamahal.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Oo. But that doesn't mean na talagang mahal na. Alam mo yun, yung mahal na, yung makarelasyon. Mahal.
1: So, mahal. Mahal sama sa palaliton. Oo. Mahal.
0: Mahal dahil naging may special place siya sa puso mo.
1: Ay, nako.
0: Kasi may
1: alam mo, yung bibitawan kayo ng mga salitang, alam mo, you'll always have that special place in my heart.

0: Ay, nako na yan.
1: Mga linyahan na yan. May love pa yan.
2: Ay, oo. Ang sarap pakinggan naman nyo.
1: Ah, sige, ano ba reaction ninyo? Doon po sa ating question of the heart. Paabot nyo po sa amin. Text us through our text lines 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
2: At sa mga naka-online sa ating Facebook page, Chart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 9:17 is our time. Mahal mo pa ba yung ex mo?
0: Ay!
1: Ay, tinitibok pa rin may puso mo. Rockstar! Mahal pa rin kita. You're in Heart FM 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. It is now 35 minutes past 9 o'clock. And a time check is brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. Mga sweethearts, isa maganda umaga talaga ang sasalubong sa atin. Plus, all your favorite love hits dito sa ating programang Music from the Heart. Na grabe naman, parang kailan lang Dr. Heart, parang nagsisimula pa lang tayo sa Hunyo. And now we are halfway through the month and halfway through the year.
1: Ang bilis.
0: Grabe. Parang, sabi nga ng...
1: Parang sweldo lang din.
0: Di ba? Kaka-sweldo lang pero... ang bilis din naman.
1: Ang bilis tayong iniwan.
0: Oo nga eh. Facelift nga talaga, literal.
1: Parang yung ex lang. Na iniwan ka.
0: Pero mahal mo pa rin.
1: But you're still holding on, di ba? Ay. Nako naman.
0: Mahirap. Ako no, kunwari, pag sinabi ng partner ko, or nag-open siya na may pagmamahal pa siya sa ex niya.
1: Mm-hmm.
0: Para sa akin, parang, although it may, you know, you may find it offensive at first. Uh-huh. Kasi, oy, teka lang ako yung present mo, tapos sinasabihan mo ako ng ganyan. Or, I can feel that you have a feeling pa sa ex mo.
1: Alam mo, okay lang siguro yan. Para sa akin, okay lang yan, George. Kung wala kang present, wala ka pa.
0: Diba? Oh, yung parang single.
1: Bakante ka. Available ka. And willing to mingle. Diba?
0: Oo naman. Yes naman. Oh.
1: Kasi diba, ma-o-offend yung present mo.
0: Yes.
1: Sasabihin mo, sabagay. But, yung... Hindi mo naman sasabihin, di ba? Hindi naman siya ma-offend.
0: Correct,
1: but you
0: correct.
1: Will feel guilty.
0: Yes, kasi mararamdaman niya yun.
1: You will have that guilt.
0: Oh,
1: kasi
0: oh.
1: Ano ba ito? Mahal mo ito yung present ngayon.
0: Oh,
1: but you still have that feeling dun sa ex mo.
0: Agay.
1: Di ba? Ay, nako. Iba naman pag-ibig yan.
0: Pero siguro, sasabihin ko na lang na yung pagmamahal ko naman sa ex ko, hindi naman tutulad sa iyo eh.
1: Mm-hmm.
0: Parang pagmamahal lang siya that lingers. All over time, kasi nga, di ba, naging kami, minahal ko din naman yung tao.
1: Ay, nako.
0: So, may konti
1: sabihin mo yan sa iba, George, di ako naniniwala ng ganyan. Alam mo, dyan nagsisimula lahat eh.
0: No.
1: Oh, yung mga feelings-feelings na paunti-unti na yan.
0: Oh.
1: Ay, nako, nalalim din yan.
0: Lalo na siguro, no, kunwari kung si ex at si partner mo ay may ano, kunwari magkatrabaho
1: mm-hmm.
0: or may, syempre, may circle of friends
1: mm-hmm.
0: na siguro may palagian silang pagkikita.
1: Aha. Tapos may mga tingin kayong malalagkit ng ex mo. Ayun.
0: Nag-iisip.
1: Ikaw naman, nag-beautiful, beautiful eyes ka. Gumagano-gano yung mata mo. Oh,
0: tantalighting.
1: Diba?
0: Tantalighting eyes.
1: Aminin. Pero mga ganyan.
0: May pakit-cute, oh. Nag-iisip na sila. Alam, lain lagi mo.
1: Ah, diba? Ay, ito ko na, batiin muna natin. May nag-birthday ngayon, no?
0: Ay, you know? Yes.
1: Rodolfo Nonoy Magsayo. Ayan. Happy, happy birthday sa'yo, ha? Ayan. Ika 60 years. And June 17. Diyan po sa Maylumbo, Valencia, Bukidnon.
0: Ayan.
1: Galing po yan kay Nonon Alayon ng Mandumol, Makasandig.
0: Happy birthday, 2745. Uy, welcome back daw. Dr.
1: Hi! Namiss ko kayo, grabe.
0: Oo.
1: Miss ko talaga.
0: Yes.
1: Namiss ko kayo.
0: Yung mga sweethearts natin sa Santa Cruz Village Zone 8, Carmen.
1: Aha.
0: Sabi niya, have a great beautiful Wednesday everyone. Dili jud na malikayan.
1: Mm-hmm.
0: Batiun ka og kilig og feeling sa ex. Labi na dili nimo malintan iyang pag-care sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Before, nga wala pa mo nag-end. Unsaon, gipakaon magini mo og... Ayoko mag-gitim yung brand kasi.
1: Eh, pilit yun talaga kayong pinapa-endorse ng mga ano, ng mga produkto na yan. Buti sana kunin kami.
0: Oo nga. Shout out.
1: Pads Bar, shout out.
0: Patay tayo niyan. Tapos may ano, may ang tawag nito, may brand ng ice cream. Hi daw sa'yo, Mr. Ryder.
1: Mag-gitin namin yan pag mag-sponsor sila
0: yes,
1: sa amin.
0: Yes, so malay nyo dahil oh, dito.
1: Ay, nako. Kasi nga, di ba, parehas kayo, nag-exchange kayo ng caring eh.
0: Yes,
1: diba?
0: Oo.
1: hindi mo makakalimutan. Kaya kasi nasabi natin, mahirap o matagal mawala dun sa isip natin na patuloy na nag-linger in our minds ay yung mga memories natin sa ating relationship. Especially the good memories, di ba?
0: Yun. Yung mga bagay na naging sandalan din ng personalidad mo.
1: Yan yung tipong pag napunta ka sa isang lugar, napakinggan mo yung love song na ito, di ba? Tapos bigla ka nalang mapapangiti.

0: maganda yung kanta ng First Kiss namin, yung mga yung naka-background ng First Kiss.
1: Siyempre naman,
0: kami.
1: Hindi mo makakalimutan
0: yan. Oh.
2: Pero hanggang doon na lang sana.
0: Yes. Hanggang sa memories na lang.
2: Yun! Oh.
1: Kaya nga sinasabi natin, pinapasok mo na sa baul yan. Eh.
0: Correct. Huwag nang buhayin.
1: Ito naman, mula kay 9445. Okay. Down.
0: Si ano to eh. Si Ate Marifel. Ayan.
1: Uy, maraming salamat sa pakikinig, ha?
0: Good morning. Basta laging maminaw.
1: Lapas dos yan.
0: Lapas dos.
1: Good morning.
0: Yung mga sweethearts din natin, Dr. Heart, kasi may airpot with a big heart as well.
1: Ay, oo.
0: Meron tayong season 2. Abangan mamaya, magbabasa tayo ng isang entry.
1: Padala kayo ng mga message ninyo. Message entry, tawag natin doon.
0: Message entry,
1: Kasi, nag-message na nga kayo, nag-greet nyo na yung airpods ninyo, maaari ba kayong manalo ng Father's Day package para sa inyong father, diba? Sa airpods.
0: Tapos narinig pa sa area ang mensahe ninyo.
1: Diba? Kaya, sa bahay ninyo, sabihin mo na, tayo, huwag mo patayin yan.
0: Huwag
1: mo i-off yung radyo.
0: Kasi mala nyo, entry nyo na yung babasahin din namin dito.
1: So, bigla na lang masyasak yung fucking airpods mo, di ba?
0: Para sa akin yun.
1: Ayan, mula naman kay 5891. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Miss George. Para sa akin, normal lang na may pagmamahal pa rin kay ex. May mga memories kasi na hindi malilimutan. Ako nga pala si Tony. Hanggang ngayon, mahal ko pa rin si Genevieve.
0: Talaga naman. May mga...
1: talaga, pinangalanan talaga. Genevieve, mahal ka pa ni Tony.
0: Oy, mega.
1: Sa taas si Tony. Sige, keep your messages coming, ah. Again, ang question of the heart po natin today.
0: Normal lang ba na may pagmamahal ka pa kay ex?
1: Text lines po natin, 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
0: At sa mga naka-online naman, pwede kayong mag-drop by sa ating Facebook page, Hearts FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 944, magbabalik pa kami ni George. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart po. 93.7.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano,

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. It is now 5 minutes before we hit 10 o'clock. At ang oras na yan ay atit pa sa atin ng GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Ayan na si X, oh. Papakanta ka na lang na Remember Me This Way. Yung mga panahon na masaya tayo. Yung mga panahon na special ako sa iyong mga mata. Agoy. Pero kasi yung tanong natin, mga sweethearts, yung tanong namin ni Dr. Heart ngayong umaga, normal lang ba na may pagmamahal pa rin si X? O may pagmamahal ka pa rin kay X? Siyempre, hindi madaling talagang kalimutan yon. Kasi kahit pa sabihin mo, naka-move on na ako. Ayoko na pag-usapan yan. Wala na akong nararamdaman dyan. Yung mga tipong ganon. Pero eventually, in time, kapag na-feel mo, teka lang, naalala ko na naman si ano, si ganito, ganyan. Di ba may mga moments na ganon? Yung biglang, bakit kaya naalala ko si ate at saka si Koya Bells? yung mga ex ko. Oh, kasi nga meron pa silang tatak diyan sa puso mo. Dahil naging parte sila, 'di ba? Kung sino ka man at yung pagmamahal mo na ibuhos mo din sa taong 'yan. Tama 'di ba, Mami Elaine? Nakikinig sa atin ng Gales family, magandang umaga. Happy morning! Shout out sa ay kay Sir Nicolas at sa mga anak na po ni Mami Elaine na nakikinig dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Maayong buntag! Thank you for listening. Let's hear our Facebook page. Eto, sabi ni Demsoy Robles, good morning! Uy, may buntag ha, Dems? So it's been a while. Eto, may comment siya doon sa ating question of the heart. Syempre normal lang yan. Para ka naghahanap pa rin ang paborito mong ulam kahit alam mong sarado na ang karinderya. May ganun. Minsan nakakamiss. At sabi niya, minsan, teka lang, nakakamiss mo lang ang lasa. Pero

0: uulit, o hindi mo na uulit kumain kasi baka sumakit ulit ang tiyan mo. Diba? Ito rin, parang pagtulog lang din at kahit gumising ka na, minsan nakalimutan mong bitawan pa ang unan. Walang masama doon. Basta wag mong isama ang unan sa pag-alis sa bahay. Ibilin. Ala, ibilin na kadili na imo. Diba? Good morning, Mami Marilyn. Ayan, si Mami Marilyn Gonzalez sa Tisay Charm, sabi nga ni Jason Steele. Just wanna let you know that my heart is really rekindling while listening to my love tandems. A very kind Doki and Pretty G. More power. Thank you, Mami. Love and hugs to you. Better tell us, ano bang mga thoughts ninyo sa ating question of the heart? Normal lang ba na may pagmamahal kay ex? Text us at 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. It is now 4 minutes before we hit 10 o'clock. Magbabalik kami ni Dr. Heart. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart 92.7.
1: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Yes, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
6: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM, Bukidnon. 10:20 ang ating oras. Sa tang oras na yan ay atipo sa atin ng Virtue Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 775 SRP lang per baso. Bili na. Naku, mapapabili ka kasi sa sarap ng usapan natin ngayon. You know, mas masarap yun, no? May something to drink ka dyan. It's either coffee or milk. Sa mga tulog pa, gumising na kayo, tanghali na. We are now down to the second hour ng ating programang Music from the Heart with yours truly and Dr. Heart.
1: Ayun. Kumusta kayo dyan? Ano bang ginagawa nyo ngayon sa bahay-bahay ninyo?
0: Busy sila sa house chores, diba?
1: Oh, yun nga sinasabi natin kasi mula ng klase, yes. Diba?
0: Yes.
1: Si nanay, si tita, si auntie, si uncle, diba? Si tatay na iiwan sa bahay.
0: Correct.
1: Siyempre, para hindi ma-bored, ang daming mga kinukuri-kuri sa bahay.
0: Yes.
1: Diba? Ganda yun eh.
0: Kaya nasa ano, nakikinig ng radyo, naka-background tayo. Maraming salamat, ha? Grabe naman to, Dr. Heart, yung ating usapan kasi. Diba, usapang ex tayo.
1: Usapang ex? Natitira pang something dyan sa kaibuturan ng puso mo.
0: May iba kasi, Dr. Heart, na hopeful.
1: Hopeful?
0: Hopeful pa sila na sana
1: umaasa.
0: Naman. Oo. Ito ay ano lang, parang face lang ito at magkabalikan kami. Ayun lang, kung wala pang iba yung ex mo.
1: Yung mga what if. Diba? Mga what ifs. Marami pala, what ifs. Diba? What if magkabalikan kami at may pagpatuloy namin yung pinagpaplano namin dati. Diba?
0: Correct. At aside sa what if, Dr. Heart, meron pa niyang should haves.
1: Meron ding or what?
0: Or...
1: Or bigla ko tuloy okay. Naalala.
0: Diba? Nabanggit mo eh.
1: Ito yung sinasabi natin. Yes, that's what we call unfinished business.
0: Diba? Correct.
1: Baka hindi masyado klaro yung closure ninyo ng ex ninyo. Kaya you're still being hopeful that something good is going to happen.
0: Yes. Diba? At normal yun ha. Mm-hmm. Lalo na kung yung impact ng ex mo sa'yo ay sobra-sobra din.
1: Kadalasan dito pumapasok, George, yung tinatawag nating second chance.
0: Yes.
1: Diba? Magkakabalikan kayo ng ex, no? Diba? Yun nga, sinasabi ko nga kanina, I've been reiterating this na okay lang ito kung available ka pa. Wala ka pang present. Diba? Pwede pang maibalik yung past kung wala pa si present. Paano kung may present ka na ngayon tapos meron ka pa rin deep something inside your heart na may tinitibok pa rin para dun sa ex mo.
0: Diba? May tawag dyan. Ang tawag dyan, Dr. Heart, emotional attachment.
1: Emotional attachment.
0: Kasi parang hindi naman sa hindi ka pa nakapag-move on.
1: Mm-hmm.
0: Pero may mga bagay nga nakakapag-trigger ng iyong pagmamahal dun sa ex mo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? May mga simpleng gestures na nalalaman mo si ex.
1: Alam mo, this happens, George. Especially dun sa nagkaroon ng matagal na relationship.
0: Yes.
1: Tumagal kayo. Siyempre, yung attachment mo, yung bonding ninyo, yung routine mo. Ayan, diba? Alam naman natin, sweethearts, yung routine natin na ikot-ikot lang dun sa mahal natin. Diba?
0: Yung parang tipong, nagising ka na wala na nagluluto ng breakfast sa'yo.
1: Diba?
0: Na-miss ko yung ganun.
1: Ito yung tinatawag natin sa relationship, ikaw yung mundo ko.
0: Ayun.
1: Diba? Ikaw yung tahanan ko. Paano mo mabubura yan? Ang hirap burahin yan. Diba?
0: Yes. Lalo na kung nakasanayan mo na ng ilang taon.
1: Yun.
0: Oo. Tapos biglang wala na agad. Nakita mo pang masaya siya sa ibang tao. Ay! Sao na lang.
1: Well, para sa akin, makikita mong masaya siya sa ibang tao. Ayan, gusto ko yung hugto na yan, George. No? Kasi yan din yung, kung talagang ayaw mo na, isa yan sa mga factor na magpapawala nung pagmamahal mo sa tao yun. Kasi magagalit ka, di ba? Parang magkakaroon ka na.
0: May angst.
1: May angst ka ngayon. Yan ba? Sige, papakita ko sa'yo na ganito na rin ako ngayon.
0: Yes. Diba? Kung nakaya mo, kakayanin ko rin. Sige, magre-revenge din ako. Yung mga ganun.
1: For tipo. Moving on, I guess that helps, no?
0: Correct.
1: Ito muna, basahin natin mula kay 8973. Sabi niya, di basta-basta mawawala ang pagmamahal mo sa isang tao? Nasanay ka na lang na wala siya.
0: Ayun. So parang nakasanayan na lang.
1: Ayan. adjustment. Period of adjustment. Di ka nga.
0: Sabi naman ni 8892, shout out dyan sa may Tutski, Car Wash, Kibaw, Ibukid noon. Usahay maglaway rata sa ex, pero ex na yon. Focus na tas atong original.
1: Ayan. Or sabihin natin present siguro. Present. Huwag naman original. Focus tayo kung ano, sinong nasa atin ngayon.
0: Totoo. Tapos, eto, sabi ni, punta tayo dun sa ating Facebook page.
1: Yun, mukhang marami dun, ha? Oy, pwede kayo mag-drop ng messages ninyo, ha, dun sa ating Facebook page. Again, that's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Mula kay Vilma Canson. Sabi niya, good morning Heart FM. Para sa ako, siguro kung naamoy mga sweet memories sa imong ex, imo siyang madumduman, but not just love. Labi na kung married na ka, then happy imong married life. Pero kung infatuation lang in your relasyon, then less communication mo before uyab lang. Kung magkita, dili siguro ingon ana ka special based on my own experiences. Ayan. Thanks and God bless.
0: Magandang puto yun, ha?
1: Pag medyo mababaw nga lang, no, yung hindi parang ganun hindi kahirap.
0: Yung relationship. Sabi naman ni Ann sa Lahay, Mando Mara Carido. Sabi niya, para sa akin, hindi naman siguro mali ang magmahal sa ex. Siyempre, mga memories kayo na napagdadaanan. O meron mga memories kayo na napagdadaanan. Pero para sa akin, wala naman akong love sa ex. Kasi nga ex na. Wala nang value. May pagmamahal naman. Pero yung pinatawad niya, pinatawad yun na ang isa't isa while moving on to each other. Yun lang. Focus na lang ako sa present ko ngayon na nagpapasaya sa akin together as one family.
1: Wow. Yes, we'll diba? Kumbaga tapos na yung chapter ng tag dito, sa book na yan.
0: Yes.
1: Sa book ng buhay mo.
0: Nasarado
1: si
0: na. Diba? Oo.
1: Ayan. Lipat ka na naman dun sa ibang pages.
0: Correct.
1: Ay, naho naman. Pero ang kanta ngayon, I still believe in us together. Diba?
0: Alam mo yung parang may, ano, yung hope kasi hindi nawawala yan, Dr. Harty.
1: Yun na nga.
0: Lalo na kung, yun na nga, may pagkakataon pa kayo, nagkikita pa kayo. Parang, ay, ito yung taong minahal ko ng ilang taon.
1: Alam mo, may kakilala ako, nagsabi sa akin, alam mo, para daw ma-prove niya na wala na siyang love dun sa, ano, nakwento ko na ito dati, na gusto niya kitain.
0: Talaga. As in like in person.
1: Mag-uusap. Siguro, maybe for closure, di ba?
0: Yes,
1: parang, pero, she na nga. She? Sige, sabihin ko na.
0: Ay, babae pala ito.
1: Babae yun. Tapos sabi niya, she wanted to make sure. Kasi iba daw, kasi pag nakita mo si ex, di ba, hinasabi niya. Na nakita mo, parang, di ba, kumakabog-kabog yung dibdib mo, tapos hindi ka makakapagsalita. Mm. Pero, pag nagawa mo daw, nakitain siya, tapos, I mean, wala na. You know the boundaries, you know the limitations, kung hanggang saan ka, dun sa ex mo. And then, that proves na hindi na daw niya mahal.
0: Yung parang na-heal ka na, tawag din na-heal ka na doon.
1: Parang, ang ganda din, parang, nagiging kaibigan mo na si ex mo.
0: Correct.
1: Hanggang dito na lang tayo.
0: Yun ang pinakamagandang mangyari dun sa relationship, that you be friends with your ex.
1: Ayan. Sige. Ayan. Padala nyo pa sa amin yung inyong mga messages dun sa ating question of the heart. Again, for those who tune in late, George, ang ating question of the heart.
0: Normal lang bang may pagmamahal pa sa ex?
1: Ay, nako. Text lines po natin, 0917-157-9927 and 0961-8924-927.
0: Pwede rin sa ating Facebook page kung naka-online ka, ha, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 10:30 ang ating oras. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: 3.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbawas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagkakain ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: With heart.
6: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
8: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Golau Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. I'd still be loving you. My restless heart, ganun bang sigaw ng mga puso natin ngayon? Hala, ex, I still love you. Oh. Sabi nga, di ba? Kung naka-move on na, move on na. Dapat zero na yung mga feelings na yan. Pero kasi bilang yung tao ay naging ex mo, minahal mo din. Talagang meron at meron kahit konti yan, di ba? 1%. Naniniwala ako doon. Pero normal yon. But ang masama doon, lalo na kung meron ng someone si ex, tapos ikaw pumapapil ka pa din, wag na. Yan mo na siyang sumaya. George and Dr. Heart will be with you till 11 o'clock. Masaya yung pinag-uusapan natin kasi reality eh. And reality bites. Sometimes tough love is really needed in this world. Kasi di natin alam ito yung kailangan natin to make us realize a lot of things. 8062, maayong ha, ang buntag. Ayan, din yung naging anormal. Sabi pa niya, dapat putlo na na. Imong feeling, labi na o nanaka-partner kay makasaladyo ka. Shout out dyan sa my V. Castro, kusog kay Moderi. Good morning, thank you sa inyong pakikinig. Hi to Ate Marilyn Subiga. Magandang umaga po. Sabi niya, wow. Let me read some, ito dito sa ating Facebook page, yung mga comments ninyo ha, doon sa ating question of the heart. Kasi nga, si X. Pinag-uusapan natin si X. Let me just share to you this thought from Neil Vincent Simbahon. Sabi niya, for me, not that totally pagmamahal. Siguro you're just being grateful for them. Even though wala na sila or wala na kayo. Kasi nga ex na eh. Ex na nga ni. Pero minsan depende rin. May mga naghiwalay kasi in a good term. So, meron din namang iniwan lang bigla sa ere. Hala. Meron ding napakasakit na breakups. Depende na lang kung saan dyan yung way ng breakup ninyo. Pero alam natin, before tayo pumasok sa isang relationship, dalawa lang ang patutunguhan niyan. It's either magtatagal kayo hanggang maging kayo hanggang dulo, or maybe it's just another person, another lesson to grow na alam mong mawawala rin ito. Hindi rin ito magtatagal. But in reality talaga, we cannot unlove someone. We just get used to not having them around. Listening from Purok Pag-asa sa Lawagan, Quezon, Bukidnon. Totoo. Gusto ko yung ano mo ha. Gusto ko yung last part mo. Well, we really cannot unlove someone. Parang, alam mo yun, parang sanayan na lang sa atin na hindi na natin sila makapiling until... Not until we found that another person that is right for us. Diba, nahanap mo na ba si right person? I hope you do. Or I hope you did. At ito lang, may entry po tayo sa ating, yung may AirPod with a big heart. Alam nyo kasi, season 2 na po ito. And as we celebrate the... Father's Day, which is malapit na, that's gonna be this Sunday, hindi ako nagkakamali. So why not treat your AirPod, your daddy, your dada with something from the heart? Ito, basahin ko lang ha, may entry tayo dito na from Nathaniel El Bambo Balls. Happy Father's Day to my Papa Alan Balabat. My father is a hardworking and responsible father. Thank you so much, Papa Satanan. I love you, Papa. With a picture. Ayan, maraming salamat. Ayan na, kung nagustuhan po ninyo yung entry na yan, you can visit the promo post ng ating My AirPod with a Big Heart doon po sa ating Facebook page. Heart FM 92.7- Cagayandoro City. Just look for the pin post at eHeart. I-heart react po ninyo. At sa mga mag-e-entry pa, sa mga may entries na, do not forget to tell your friends, to tell your sweethearts, to tell your kapamilya, kapuso, lahat na na i-heart react ang inyong entry dahil dalawa po sa inyo na may pinakamataas na heart reactions will be the winners ng ating Father's Day treat package. So ano pang naantay ninyo, ha? Punta na doon. Okay, 10:42 ang ating oras ngayon. Magbabalik kami ni Dr. Heart. More of your favorite love songs at may pa-blessings pa. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
6: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Trusted products at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
11: Where every piso gets more value.
12: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
13: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
14: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
15: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
12: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
13: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
14: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
15: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
12: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
14: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
15: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
12: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
9: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagen Di Oroy 93.7 Heart FM Bukidnon. 5 minutes before we hit 11 o'clock ang oras na yun atit po sa atin ang playtime Born for Happiness.
1: I'll say you won't let go. Ayoko pa.
0: Ayoko.
1: Huwag muna. Diba? Dahil meron pa natitira pag-ibig dito sa akin puso. Pag sure ay
0: paano lang kapag bumalik si ex, di ba? Tapos may konti ka pang pagmamahal. Why not, you know, second chance in love?
1: Yun na nga.
0: Sabi nga nila, di ba, Dr. Heart, love is sweeter the second time around. Oh, kaya yeah, baka naman sa pag-usbong ng inyong pagmamahalan. Ayan, o, di ba? Baka dun na magsasuccess talaga.
1: Oo nga. Focus ka na lang muna siguro sa ano. No, ano ba? Kung may mga present, di ba?
0: Correct.
1: Hindi, hindi na pwedeng gawin natin. Kaya ito muna, batiin natin. May mga nagpapabati. George 7517. Sabi niya, magandang umaga po. Greet po sa Arellano Manzano and Balasabas family. And also, to Tapdasan family sa Maramag, Bukidnon. Ayan, palagi daw po sila nakikinig ng Heart FM. Thank you. Thank you so much.
0: Thank you. 3082. Uy, sabi niya, Dr. Heart. Hi, Dr. Heart and beautiful George.
1: Ano, ano, ano? Hi. Nadahanin mo lang. Binibilisan mo naman eh. Hi, Dr. Heart and...
0: Beautiful George. Medyo nahiya pa eh. Sabi niya, para sa ako, dili normal ang magmahal sa ex, especially when you're now married ex na gani, di ba?
1: Ex na gani.
0: So, let's set aside na lang na kung friend lang hinoon, pwede pa. But for me, abnormal na siya. Sorry, in my own... That's okay.
1: Yeah, yeah.
0: Wala problema doon. Oh.
1: Pwede naman talaga, di ba?
0: Correct, correct. Yeah, pwede magkaibigan.
1: Yeah, sinasabi ko nga, di ba? Oh. Ay, paano na lang yung present kung yung pag-iisip mo at saka yung puso mo ay nandun pa sa ex, di ba? Oh, oh. Give justice naman to your present. Di ba?
0: At saka ako...
1: Ex na nga, ni.
0: Ako, agree ako na sa sinabi mo na... Kung press naman kayong, you know, single in life, kung wala naman, ano, bakit naman hindi?
1: Yun na nga. Yun na sinasabi ko kanina, George. Okay lang yun kung ikaw, you're still available and willing to mingle, di ba? Yun.
0: Pero kung ikaw naman ay grieving ka pa, tapos nakita mo si ex na may kasama ng iba, sana ako yun. May mga ganun yan eh.
1: Zealous yarn.
0: Dito na papasok si Justin Bieber. Uh-huh. That should be me.
1: Sabi naman ni Russell Ken Carillo. Sabi niya, I don't have an ex, but base sa perspective ko, I think it's normal po. It's a very human experience. Normal na may mafe-feel tayo ng ganyan. When you cared about someone, the feelings don't always disappear right away just because the relationship ended. Yes, you still love them or miss them even after you moved on. What matters is understanding the difference between still loving them and wanting to be with them again. Healing is not all about forgetting your ex, but accepting that they were an important part of your life and learning to move forward. Ayan, mga tagapaglaom, kamamanan. Sabi niya, my favorite radio, Heart FM.
0: Thank you. Sonia Bacaro, ito Dr. Art, sabi niya, normal gid na doon na pa'y pagmahal. Bisag ni taliwan na akong ba natungod na ami mga anak o lisod limtan. Kaya maayo man po akong pamuyo. Kaya diha po ninabuhi sa among napundar. We're living in the heart of the golden friendship. Kagayan di oro.
1: Ayun.
0: Thankful me sa iya ha. O sa Ginoo, gitagaan me blessing.
1: Ayan. Sabi ni Mary Grace Tata, sabi niya, may butag perti kalami paminawin inyong playlist.
0: Aww. Hi! Thank you.
1: Kung magumagawa niya, no?
0: Oo nga eh.
1: Salamat sa'yo.
0: Shout out sa'yo. Heart. Bilma Conso naman, sabi niya, para sa ako siguro kung naamoy mga sweet memories sa imong ex, imo siya madumduman, but not just love. Labi na kung married na ka din, happy imong married life. Pero kung infatuation lang ang inyong relationship, then less communication mo before yab lang kung magkita, dili siguro yung anak ka special. Based on my own experience.
1: Yung nabasa ko kanina. Sabi naman ni Kat Paklar, sabi niya, good morning everyone. Siyempre, kahit ex na kami, love ko pa rin siya as friends na lang.
2: Wake you up.
1: Kasi mga handsome and pretty mga kids namin. Pero mas love ko ang music nyo. Promise, nakaka-touch sobra.
0: Promise. Ayun, grateful promise. Din kami.
1: Salamat.
0: Thank you.
1: Sabi ni Janex Sultan, good tayo ulit. George, natin for this program. Ayan. Ay, yung mga nagpadala na kanilang entries, ha? Palakasan yung mga radyo ninyo. Baka kayo na yung susunod natin na winner. George, Santo Miguel.
0: Eto, numbered barangay tayo, Dr. Hart.
1: Numbered barangay, ibig sabaw sabihon sa poblasyon yan.
0: Yes. Okay. Sige. Eto na.
1: Bunot na.
0: Ang aking nabunot ay mula siya sa Barangay 7. Barangay 7, congratulations, Mark Chong.
1: Mark Chong! Chong! Congratulations sa'yo, Chong. Nanalo ka ha sa ating The Price is Rice Overload na taga Barangay 7, Cagayan de Oro City. Claim mo na, dali, yung pa-premium mo. Magbabuti ng 14 days. At syempre, magdala ng ID when claiming your prize.
0: Ayan ang ating The Price is Rice Overload. Ay atin pa sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: 3 minutes after 11 o'clock, magbabalik pa kami ni George. Final set dito lamang sa Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, kagaya di Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Normal lang bang may pagmamahal pa sa ex? Kasi nga eh, fall for you nga eh. Hindi na sinasabi ng second hand serenade.
1: Totoo. I still fall.
0: Ano? Meron pa ba mga messages?
1: Ito si Trina May Bacarizas Gonzalez. Sabi niya, para sa akin lang po, hindi na normal kung may pagmamahal pa para sa ex. Ano na lang, mga memories na lang na hindi nakakalimutan. Basta ngayon, masaya na ako na nakapag-move on na ako. Ayan, keep safe po sa inyo.
0: Sabi naman ni John Martin Kill, Morning Heart FM, you're still in love with your ex. Maybe it's time to take a step back and reflect on your feelings.
1: Oh.
0: Actually, hindi na ako mapunta sa extra.
1: Galing diba?
0: Nito. John Martin, di ba?
1: John Martin Kill. Maraming salamat. Ito si Sir Efren Moyan. Happy Tuesday sa inyo. Happy Wednesday sa lahat ng mga nasa City Homes. Mula nang upo lang Moyan family. Maayong buntag. Thank you.
0: Mula naman kay Arlene Abad Patriana, Miss G, and Dr. Hart. Akong husband, dumtan ako, wala na paki. Akong duha ka anak. Bisan sa amo, pwede lang unta mo support sa duha ka anak. Diba? Kailangan naman siguro talaga natin yun. Yung responsibility correct, natin. Correct, kahit correct. Ex na kayo, diba? Huwag natin kalimutan na meron tayong responsibilidad. Lalo-lalo na ngayon. Pasukan. Diba? Baka nakalimot ka. May mga anak kayong ginawa.
1: Yun. Baka naman. Sustento din.
0: Kung magbibigay lang din ng sustento, nakulang. Diba? Huwag naman.
1: Correct. Sabi naman ni 6935, patsyada kayo yung music. Thank you po.
0: Salamat. Matsalam.
1: 4994, nako, bigla ako napastok sa mga ex.
0: Hala ka, sa mga exes.
1: Bakit
0: exes,
1: babalikan ka?
0: Niya,
1: o exes talaga, no? May babalikan ka ba? Feeling ko may babalikan to eh.
0: Ano lang siguro, reminisce in the good
1: correct,
0: old days, di ba?
1: Correct. You built a good, mga good memories with this person. Yeah.
0: Sa akin naman, George, di ba? Siguraduhin natin kung ano ba talaga yung nafe-feel natin.
1: Yun.
0: Huwag tayo madalos-dalos. Sabi nga ng texter natin kanina, sino ba yan? Si Mark?
1: Yeah. Si so John Martino.
0: So agree with him, no? Na dapat, ano talaga, siguraduhin natin, baka correct. Naman talaga na namimiss lang natin, kaya correct. Siguro nakaka-feel tayo ng ganyan dun sa ex natin. Di ba? Or maaring may emptiness lang tayong nafe-feel, kaya natin nababalikan yung past natin.
1: Tama.
0: Check yourself. Siguraduhin natin. Huwag mo padalos-dalos.
1: Yan ang magandang gawin. Talagang take a step back and make sure na yung nararamdaman mong pagmamahal, sabi nga, is hindi lang siya infatuation. Mm-hmm. O baka yung impulsive lang na
0: impulsive
1: emotion.
0: Impulsive lang, diba?
1: No?
0: Oo.
1: Pakatatag
0: minsan kasi,
1: ka.
0: Ano kasi natin, minsan kasi nang reaction talaga ng isang tao, di ba? Kunwari, nasa present ka na nga ngayon, meron ka lang hindi nagustuhan, bigla ka na lang mapapaisip ka agad dun sa ex mo. Di ba? We tend to compare kasi, di ba? Siguro, nandun na yun. We tend to compare, but we have to do good and we have to do to give our best with what we have right now.
1: Correct.
0: Diba? Ano yung present natin? Buhos na natin dun. Diba?
1: Dun na. Mm-hmm. Oo.
0: Siyempre, magtira sa sarili.
1: Yun.
0: George!
1: Mamaya ha, dear heart po tayo, alam mo na hanggang alas tres.
0: Susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Siyempre, padayon sa pagpaminaw, ha? Siyempre, mag-abang sa mga papremyo po ng inyong Heart FM. Again, this has been your Dr. Hart.
1: And George.
0: Manatiling nakatutok sa inyong Heart FM. Always remember to take good care of yourselves. Tandaan lagi, we heart you. Bye for now! Alam na, George.
1: Take care. Bye!

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bagaydon, 11:38 ang oras natin, sweethearts. Good morning and welcome once again sa ating programang Heartbeats. Siyempre, that time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy Wednesday, everyone. Merkoles na! Ano bang nasa araw na to? Sino bang may birthday dyan? Sino ba yung nag-celebrate ng kanilang mansary ngayon or anniversary, di ba? O sige, atong pang yun, yung week sari at saka day sari. Parang usong-uso yan, di ba? O nauuso na yan. O happy-happy day sari nga ako sa inyo ha. Week sari at saka anniversary. O sana tuloy-tuloy na yan hanggang centennial. O di ba? Walang kamatayang relasyon. Anyway, happy-happy listening sa ating mga sweethearts ngayon, mga nanay natin na busy-busy ngayon sa kusina. At saka, di lang si nanay ha. Siyempre, mas masarap magluto si daddy. Ayun si daddy, oh. Machong-machong daddy. Nagluluto para sa kanyang pamilya. Nako, saludo tayo sa mga tatay natin ha. At siyempre, ngayong linggo, araw na ng mga tatay, ng mga daddy, ng mga papa. At saka, ano pa yung tawag natin sa ating dada? Oh, happy, happy, advance, happy, happy Father's Day nga pala. Ano ba yung mga plano natin over the weekend? But don't forget, ngayong linggo din, yung Eagles Week Fun Run, ha? So, sa mga gustong sumali dun sa ating mga sweethearts na mga runners, ha? Pwede pa kayong sumali para sa ating fun run ngayong linggo po. Paki-check na lang po sa kanilang Facebook page, Eagles Week Fun Run. Kita-kits tayo doon. At saka batiin natin yung ating mga miyembro sa Eagles, sa mga kuya natin. Happy, happy listening to all of you. Batiin natin din si Marifel. Oh, at saka yung mga kaibigan natin dyan sa Maylapas Dos, sa Olango, Dikito, Ranario, Permale family. Shoutout po sa inyong lahat, ha? Dyan po sa my Zone 4. Nako, Marifel, ang sarap naman ng ulam mo. Isda, pinirito, tapos may malunggay. O kala ko, pandesal lang pwedeng lagyan ng malunggay. Pwede pala yung utan, di ba? Basoy, oy, maniudto ta Marifel, ha? Wait for me, going na me. O, tsaka may birthday dito. Sino ba tong birthday nito? Oy, happy birthday kay Igig. Oy, Igig, happy, happy birthday to you, ha? O, punta kami dyan sa CDO Papel Republic. Maya-maya. O, sa mani, panihapon, paniudto. At saka batiin din natin ng belated happy birthday si Marmans, ha? Diyan po sa may Manzano compound, sa may Bulua. Ako, sorry talaga si Marmans. Hindi ka naman nabati kahapon, ha? Para at least, pinaka-importante itong nabati namin ngayon sa iyo. Kahit na belated na. So, belated happy birthday to you, Marmans. At saka, may you have many, many more birthdays to come. At saka yung mga birthday celebrants din natin ngayong araw na to. 11:42 na po ang oras natin. Let's move on with more music. Dito lang sa ating programang Heartbeats, kasama si Harvey Stone. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
4: FICO Run 2026.
3: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
4: Choose your race category.
3: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals. medals, and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers Lab Co-op. The FICO Run 2026.
4: The FICO Run 2026.
3: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
5: Hey, it's midday.
4: Feel your heart
5: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Pinabibilis ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ang pagkumpleto ng drainage master plan ng lungsod bilang bahagi ng mga hakbang upang matugunan ang suliranin sa urban flooding. Sa kanyang ika-apat na State of the City address, sinabi ni Mayor Orlando Clarix Uy na mahalaga ang nasabing plano upang makabuo ang mga city engineer at mga inhinyero ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nang pangmatagalang solusyon sa pagbaha na nararanasan tuwing may malalakas na pag-ulan, iniulat din ng alkalde na nakumpleto ng lungsod mga proyektong nagkakahalaga ng mahigit 126 million pesos noong 2025. Habang nagpapatuloy ang 29 na mga proyekto na may kabuang halaga na higit 200 million pesos ngayong 2026. Kabilang sa mga ito ang pagtatayo at pagsasaayos sa mga kalsada, drainage system, public buildings, water supply system at street lighting project. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Hi, kamakabuhay. Hello, hello, hello. Welcome sa atong tulumanon magkuyog na sabtasod sa usaka oras na katapakatunan ng mga information kabahin sa panglawas. Ug sa ato mga produkto, mamu po sa tag mga pagtulunan sa istorya sa kinabuhi. Nagikan sa ato minahal nga sender atong i-feature taod-taod lamang, manambag na dayon ta. Oo, kamakabuhay. Sa tambagi ko, Lady Batud.

0: maraming salamat ka makabuhay. Welcome sa tong tulumanon. In love na rin ka. Kanta palang ganina. Pansan lang ka hagtubayan niya ang imuhang text. Pansan lang kang i-heart niya imong post. Char. Ayog totoo sa bisan unsa online or sa social media ka makabuhay kay sa marami tuo kang mahal ka niya bisag dili. Pero sa atong tulumanon, di na kinalang question nun. Mahal ka sa gihapon karon o niyang tadtaod o sa umaabot pang mga panahon? Kay importante ka kamakabuhay. Wasar. Bita oy, welcome sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
4: Dili na angeng magduha-duha,
3: ayaw kabalaka.
4: Kunwa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
3: niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
5: Makabuhay, EXL, Makabuhay Plus.
0: Makabuhay day, kamakabuhay. Anyway, unsa maning mong oras di akaroon, kamakabuhay sa imong nahimutangan samtang gihimo ni mong background o gipaminaw ang atong tulumanon ang tambagi ko Lady Battle sa gihapon. Kahimsog ingon man kabaskog sa panglawas mo'y atong kanunang iampo sa makagagahom. Ako si Lady Battle. Sige lang tagpailaan ni everyday, no? Gsyaro. Oo. Magkuyog gihapon tasod sa usa ka oras sama sa tong naandan ng bonggang bongga uban sa tong tuyo ug tumong good health karon ug maapuhon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Syempre ka makabuhay daghang gihapon tagis gutana sa manasa ko na sultis unahan. Syempre kay mga kakutluan ug kini mga bonggang pagtulunan unya ika-share nimo ang mga informations ngay mo madungog ay tampod idaho. Kay kuan man para manastanan. Pasigwa makapaminaw kay BCKA unya na kay higayon nga ika-share dito. Hala share lang. Pero kanang imong uyab diha kanang imong bana asawa ay nag-i-share. Kanang friend mo i-share na kaya kanang friendship para manastanan. Pero kanang relasyon ni mga romantiko

0: Imo hara na. Kunay mo share ana dukla.
1: Now, kamakabuhay niya na sa bangsungpay sa makalingaw nga revelasyon sa sender nga si Choleng. Today, maong ikasyam ngayong tuon, chapter 9. Sa may paglangan niya na ito ng basahon o dramahon ng sungpay, di nilamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

batod parang suntok sa buwan ang kaligayahang inaasam-asam ko noon, kung kaya't inisip ko na lamang na bahala na nga. Kung ibibigay sa akin, ikaliligaya ko. Pero kung hindi naman, wala din naman ako magagawa. Iiyak na lamang dahil nasasaktan at mag-move on. Pero kay daling sabihin, napakahirap gawin. Gayon pa man, Lady Batod, hindi ako tumigil sa aking pagdarasal.

0: Nangutan ako ni Mocholeng. Happy ka ba nga uyab na ta?
1: Ha?
0: Kay ko na ko ang pagutanon ni mo. Malipayon kayo ko. Dili matukib sa pung ang galipay nga gibati ko. Ikaw?
1: Unsa may gusto ni mong akong itubag, chan-chan?
0: Ha? Ikaw ang magbuot. Kunun sa ang naas imong unahuna o kasing-kasing, mao'y isulti di rin ako.
1: Naglibog ko, chan-chan.
0: Ha?
1: Naglibog ko kun nalipay ba lang ko or perti na kong lipaya.
0: Kumidyante ka kayo, Juling. Pero nalipay ko sa imong tubag. Happy ka sa beauty ay nga nagkauyab ta.
1: Sorry, Ginoo. Nga namakak ko. Pero kinahala mamakak ko. Aron dili na ko mapasakitan si Chan-chan. So, white lie na ba ang tawag adto? White lie na ba gyud ka, ha?
2: Choleng, dini ko sabay magpa-party ha, na nanghinda ko nila ni Tito Abril. Kuan lang good, mag-celebrate lang ko sa akong kabayot.
1: Ha?
2: Etos lang oy. Ang tinuod mag-celebrate ko kay daghan na kayo kong followers sa social media. May abot nag 1M as in 1 million.
1: Oh, di ay, Ma'am Lolit. Congrats.
2: Thank you, Choleng. Basta maglingaw-lingaw ta ana dinhi, ha? Kita-kita lang good.
1: Excited kay ko ana, Ma'am Lolit.
2: Panhi a si Chan-chan, imbitado ko siya.
1: Ha? Pwede dili na lang, Ma'am Lolit. Aron ba makalihok-lihok ko kay wa siya. Kuni amang good limitado ang akong linihukan, uy.
2: Ano? Ang gusto ko, joiner dinhi ang imong boyfriend nga si Chan-chan.
1: Hala, uy. Malingaw ka ko ana, Ma'am.

Kahapon kami-kami nga lamang ang naroon sa bahay ng aking mga amo. May ilang invited guests si Ma'am Lolit pero nagsiuwian din kaagad. May ilang nagpaiwan kasi nakiinom sa lahat. At si Chan Chan, siya ang panalo dahil nainom siya. Siya pa ang una sa lahat na nakatulog sa kalasingan. Ang baba pala ng dosage niya sa nakalalasing na inumin. Maigi na lamang Lady Batod kasi nakagagalaw na ako nang makatulog siya. Hanggang sa...

kalabansa kong oo. Huwag kasakit sa akong kalawasan. Inbako. Oh, ni amanday ko sa akong kwarto. Huwag. Ngalo kini. Huwag ko'y bisan usang natabon sa akong lawas. Hubo ko. Ngalo kini. Ano yung ninyang akong bayon? Ngalo kini.

0: Ginoo ko, Choling.
1: Sigurado ka, Choling?
0: Sigurado ko. May mihilabot na ako dito sa kong kwarto.
2: Ginoo ko.
1: May nakasood bang daw tang tao din, hey, sabay?
3: May namatiknan baka mong makapatahap og lihok gani, ha?
0: Ayaw na lang ka mong pagpakaroon ng ingnon pa. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linoog diri nako? Naaran niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong isulob o may pahimos sa akong mamoids nga lawas. Kinsa ninyo nakatilaw ba nako sa langit nga way himas? Tog-an!
1: Choling!
3: Mitukar ka na sa Choling, ha? Kumuton ko ng naong ni Moron.
1: Ayaw taon pa masyanggil. Oy, Choling!
2: Bitaw, Choling! Simba ko ka diha.
0: Pwes kinsa... Kinsa mihilabot na ako? Kaya kasiguro gyud ko nga may mihilabot na ako.
1: Paghilom, Choling. Oh, sa kahubog nimo nag-striptease ka na. Gusto ka na maghubo. Mamikuyog ko ni Pipoy sa pagsakwat niya nimo og pagdasa imong kwarto. Midali man gani mi sa paggawas da mitiwas kag hubo dito sa imong sinina sa imong kwarto. Basta kay paggawas namo nagpanawag ka pa namo dito sa suod kay matud pa nimo dili ka gusto mo biya mi kay patan-aon gyud nimo samtang maghubo ka magsayaw nga maghubo.
0: Unsa?
3: Maoy kang gagwanga ka? Maghubo ka pa? Wa ka mauwaw. Nagsuka ka pa man gani.
0: Mao nay nahitabo. No. No.
2: Oy! Nalupog ang amoy! Nga kuya pansya! Tabangon ta siya!
0: Oh! Choling! Choling!
4: Pag-sure diha sa imong pagtsabog hilak, Ma'am Lulit, oy! Oh! Buhi pataon kong bayuta ka!
0: Charmos gina mo si Choling! Nagpaka-uwaw! Unsa ba itong moves? Oy, Choling! Desperada moves or wailain moves? Anyway, kamakabuhay, unag ikadahog na pa lamang sa chapter 9 sa relasyon ni Choling ang atong debate. Unya human sa pipila ka mga painom doon pinaabtik. Mamalik dahin ta kaya ito mang sumpayan. Kaya napa ikatulog katapusang tipa ka ga parte sa chapter 9 sa iyang istorya. Dini lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
5: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
6: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
7: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik ko at Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa uma na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayoko.
9: Makabuhay! maraming salamat. Kamakabuhay, siyempre, ang atong gipasigarabong nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Na imuha na pong ginatumar karon, sakip na sa mga kaila, mga mahal sa kinabuhi. Huwag sibisan kisap ka ng imong giauhag nga sama nako natong tanan. Mutumar everyday sa tuang EXL Makabuhay Plus Capsule ng bonggang-bongga nga naman. Kaya tungod kayo dagantag mga binipisyo nga makuha na. Nga siyempre na ko kay kaayuhan nga ikahatag sa atong panlawas mismo. Kaya dagantag mga ingredients giusa lamang sa tong kapsula. Good news na. Ugusan na diha sa dagang nga mga ingredients mao ang ashitaba. Ang mga aktibo nga sangkap o ingredients sa ashitaba, apil na diha ang vitamin B12 kamakabuhay, halconoids, phoracomarines, flavonoids, soraline, bergaptin, xanthotoxin, og angelicin. Ginapakita usab sa mga pagtuon na kamakabuhay nga ang ashitaba pwede nga mugana isip usa ka cosmetic ingredient, anti-inflammatory, anti-neoplastic, and potent antioxidant. Bonggang-bongga, di ba? Og maingon sab nato nga ang B12 importante sa pag-maintainar sa himsog nga blood cells ingon man nervous system. Siyempre sa tong lawas na ha. Nya mugana sa dang mga calcones para malikayan ang thrombosis, ingon man ang cancer o ang pagdako o ang pagkuyanap o ang pagtibuok pagid sa tumor. Lakip na ang pag-improve sa diabetes, dili kinahanglan nga mahitabo na. Ang flavonoids, nun yung mga kanang ginatawag nato characteristics kamakabuhay na antioxidant o anti-aging. Ibig sabihin, sabta magkaedad ka, dili mahalata nga ang imuhang physical murgwa kay mikuyog sa imong pag-edad. Ana ba? Diba? Dako kay ikatabang sa atong panglawas mismo ang ashitaba. Ginagamit usab kamakabuhay ang ashitaba para malikayan o kung di man malikayan kung naan namang galing para tambalan ang paghubag, para usap ka na sa metabolic syndrome, mga tumor and cancer, para sa high blood. Kana pagsaka o pagtaas, pagbugat sa imong timbang, ang imong pagka-obese, matabangan na pinaagi sa ashitaba. Kung ikaw diabetesun, katabangan ka sa ashitaba o kung doon naka-insulin resistance. Or para usab sa viral infections ang ashitaba, sa thrombosis nalitok na naton sa dili pa lang madua, dili pa lang dugay, of course kanang pagkadaot mismo sa atong atay, and ang stroke. Daghan kay ikahatag nga kaayuhan sa atong lawas ang ashitaba, and good news kamakabuhay kang ashitaba, katulang sinabi ko, usa sa mga daghan nga ingredients nga giusa sa ato ang kapsula mo nang everyday na pagtumara sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement. Ayog kalimot ha. Imuha jud nang tumaron religiously. Bongga.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon ha ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
9: Indeed, indeeder, indeedest, may buhay sa makabuhay. Labi na sa imong pag-inom sa atong kape nga mo ay imong gipulis imong naandan nga kape nga wala ikahatag nga kaayuhan sa imong panglawas, mo na mag-switch na gyud. Padayon kanunay everyday ang pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, ang atong kape nga all-in-1. Nanariyata na ng mga ingredients, 17. O nga matag-usa ka ingredients, doon ay may kahatag nga daghan ng mga kaayuhan sa itong panglawas. O usan na rin ang ganoderma aplanatum. Doon ay mga medicinal uses ang ganoderma kamakabuhay. Oo. Ang ginatawag na ito ganoderma aplanatum has been, o sabay tawagan na sa English, extensive. Kapinana sa usa ka libo ka mga katuigan. Sa Chinese medicine, kanangamatang sa fungus, gigamit na para himuo na to o gihimo nilang tambal sa rheumatic tuberculosis o tuberculosis and esophageal carcinoma. O niya, gigamit na po na sukad pa sa una, komo na kaayo para resolbahan ang indigestion, kanang lisod ka yung pagtunaw sa mga ginakaon. O niya, pag-relieve para matibhangan ang mga sakit or mga pain. O siyempre, kung gihubak, giubo, para mapareduce na to ang plema. Unya na pag-imang ipahimo pagyod para mas further pagyod ang pagtuon. Ipakita usab nga doon ay mga medicinal qualities also nga naadiha sa ganoderma aplanatum. Bonggang-bongga usab ka na para sa anti-tumor, anti-oxidation, o para ma-regulate nato ang atong body immunity. Ang ganoderma apla nato, generally, kamakabuhay, gistudyuhan ka na. Gikan sa or sa tulog ka ang gulo mismo. Medicinal, phytopathological, and biotechnological. Listen po ng Inglesa, no? Kanang medicinal fungi, sama sa ganoderma apla nato, special ka na. Kana tungod kay antibiotic properties na adiha. Kana mga methanol extracts ikan sa ganoderma aplanatum, napakita na usab nga ang fatty acids nga naadya present para sa anang palmitic acid kanang pagpakita sa antibacterial properties mutumar oo katambalan pinaagi sa ganoderma aplanatum. Kung ikumpara sa mga synthetic nga mga antibiotics kanang mga compounds extracted from ganoderma aplanatum, less or wagi problema sa drug resistance o ingon man side effects, walay ingon ni Ana ang ganoderma aplanatum. Mao na nga good news kayo na kaya ang ganoderma aplanatum usa sa 17 ka mga ingredients nagisagol mismo ka makabuhay sa ato ang kape, sa ato ang EXL coffee mix 17-in-1 ang ginatawag og all-in-one coffee. Manaon sa pamay mo gipaabot, sama na ako sa uban pa, inom na everyday sa atong kape EXL coffee mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bulbul corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka makabuhay and syempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong
10: Lady Batu.
1: Huwag ka rin ka makabuhay niya na ang sumpay ang magipaabot nga ikatulong at tipaka. Ang ikatulong katapos ang tipaka nga parte sa chapter 9 sa istorya ni Sender Choling. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
10: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Binibattle hiyang-hiya ho ako sa kwento nila na tila nagwala pala ako habang alipin na ng espiritu ng alak. Tuloy po inapaaga ang aking desisyon na lisanin na lamang ang bahay ng aking mga amo. Sa labis na hiya, Lady Battle ay wala na akong maihaharap sa kanila na mukha. Kaya't minadali ko na lamang ang aking pag-alis sa kanilang puder.
1: Karong buwan na ka nalang kutob, Choling?
0: Oh, Sir Abril.
1: Nganong ingon sa nagdali ka man? Anhi ka pa magpasko, dili ba? May bonus ka pa ba yung madawat gikan namo niya ng buwan na?
0: Dili ka bayran ang kauaw nga gibati ko, Sir Abril.
1: Pastilan ni mo. Uaw-uaw ka pa man nga baga ka magnaong, Choling.
0: Sir Johnson, uy.
1: Ayaw nag-uaw-uaw kay wa ka anak, Choling.
0: Hello, uy.

0: Di si Dido ka nag-joling?
1: Nakutob na lang ko karumbuwa na din sa inyo, Sir Barry. Yes.
0: Lili ka na magpapugong?
1: Nga no. Bugngan tayo ko ni mo, Sir Barry.
0: Gusto ka?
1: Depende.
0: Unsa'y depende?
1: Kuan, depende sa imong paagi sa pagpugong nako, sir.
0: Pugnganti ka, ayaw na pagbiya. Humana na lang yun ning tuiga. Hey, baby.
1: Oh, gihagkan ko ni mo sa ngabil, Sir Barry.
0: Okay na?
1: Sir!
2: Mga traidor!
0: Oh, si Chan Chan.
1: Hala, oy. Love triangle, gitgintahay ang

Sigurado't nagselos si Chan Chan noon sa kanyang nakita. Pero ipinaliwanag namin ni Sir Barry sa kanya nang mabuti ang kanyang nakita. Napawi naman ang selos ng Mokong, pero heaven na heaven ang pakiramdam ko naman noon, Lady Batod. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, hinalikan ako ni Sir Barry sa lips pa. Kaya naman, Lady Batod, hindi natuloy ang aking pag-alis. Biruin mo, nang dahil lang sa halik lang na yon, naglakas pa ako ng loob na hiwalayan si Chan Chan.

0: kinabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay muna bati ang kinatibuk-an sa chapter 9 sa revelation sa tong sender nga makalingaw nga si Choling. Mao na to ang second to the last, mao na ang susunod nga episode sa tong tulumanon, mao na ang ending. Oo, ang finale sa revelation ni Choling, ang tabayanan ugma. Ana lamang no ang bonggang-bongga. Pero unya sa to pagbalik ko man sa pipila ka mga pahinom dumatong lakbitan ug isgot na nga tong debate nga kinatibuk ang chapter 9 sa iyang kasaysayan. Dili lamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Ako di ay si Mrs. Erlyn Lamoralde, 62 years old. Nakakaroon ng kapuyo din sa NHA Bumangin, Davao City. Dati nagmaestra ko, karon wala na, nagbantay na lang sa akong apo. Nagkamay ko sakit ng gipambati, sakit akong tiil, malapalapa, umamanod ng akong kalawasan, naipamaol, hugo ng mukaon. Nadluksad ko kaysa akong edad, di ba dali kayo matakdan, basig na COVID ka na. Sa dihang inom na ko ng EXL Makabuhay Plus na nagsugod na kawala na periodan dyan na nga kung mga pamati agtik na kakaroon.
3: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kung gusto ka kamakabuhay nga mahisama ni Erlinda Moralde nga natuldukan kuno ang iyahang mga gipamati sama sa iyang gibuhat, pag-inom usab o pagtumar everyday mo ang partner nimo sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang pag-inom sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule isip imong dietary supplement. Kaysa man sa konsulti kaganiha, nay bonggang-bongga daghan kay mga ingredients nga giusa lamang diha ug usa na di ang sambong kag ako na nauna sa pagisgot, di ba? Atong ipadayon nga ang sambong pwede kay nga makatabang aron nga makunhoran ang imong hilanat or kalintura. Kay usa pa sa mga pinalahi nga benepisyo sa sambong mao ang abilidad ana nga mopaubos sa taas nga temperatura sa lawas. Tungod kay doon na sa menthol properties ang sambong. Makatabag ka na sa pag-cool down sa atong body temperature. Ang sambong usab ka makabuhay pwede nga himuong tambal sa ubo, sa sipon, ganon. Naasad na ipinalahi isad ng medicinal plant or medicinal nga properties ang sambong. Nga doon ay expectorant properties. Kanausa sa mga bongga kaayong nga benepisyo nga makuha na taugikan sa sambong. Ang nagpasabot anya lamang, pwede ka na nga makatabang para nga huwag tangon ang plema nga natigom sa atong respiratory tract. Gawas anya, kamakabuhay ang sambong usab doon ay antimicrobial properties. Nga grabe kaayong nga makatabang batok sa daghang mga balatian. Tingali usa sa pinakabongga nga benepisyo nga ato makuha sa sambong mao ang abilidad ni ana nga mupatay og bakterya ug uban pang mga mikrobyo. Bonggang-bongga, di ba? Ang sambong makuha nato na. Naana na diha sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay usa ang sambong sa daghan nga mga ingredients kag giusa sa atong kapsula. Mo nang asa ka pa? Inom na matag adlaw isip imo ang partner ug isip imo ang food supplements sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Now na.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: ate ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-baligan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
7: May buhay sa Makabuhay!
5: Dagang salamat. Balikan sa dato ka Makabuhay ng atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nga again, 17 ka mga ingredients nga giusa sa atong kape. Dili sama sa naanda ni mga kape nga wa kanay benepisyo nga makuha, makahatag pag dili maayo nga balatian diha nimo. Palpitate pa ka, mataas pa imong acid, mag-reflux pa, diba? Mapalipong pa ka, lain mong paminsan maglabad ang oo. Samantala nga itong EXL, Coffee Mix 17-in-1, daghantag binipisyo nga makaayod sa itong lawas nga itong makuha. And again, kaganya ako nang naunhan, ato nang balikan, na dihydroturmeric ka na sagol. Isip usas sa mga ingredients, usas sa 17 ka mga ingredients sa ito ang EXL, Coffee Mix 17-in-1. Ang turmeric ka Makabuhay mo tabang na para kita makabawas, makatibhang sa tong timbang, makatabang sa weight loss nato po program ba? Ang luyang dilaw manggod, di ba? Pwede nga makatabang para mapaubos nato tong timbang bug at kay tagtimbang, hangak na kailakaw, makatabang sa tong weight loss program. Ang turmeric pero pwede gihapon ni mo nga i-maximize ang benepisyo ana pinaagi sa imuhang pag-ado-adlaw nga pag-inom ana. Ganon. I-maximize yun. Kaya ginitry na malanggi ka. Para baga nang naligo na malanggi ka o nabasa naman lang, maligo ka na lang. Unya, ginapugan po sa curcumin ang inflammatory response sa mga selula sa atong lawas ka Makabuhay. Pinaagi sa ito ang turmeric. Apil na diha ang pancreatic, fat, and muscle cells. Makatabang usab ang yun ang matang sa reaksyon nga matibhangan ang insulin resistance. Nya paubsan sad ang blood sugar, ingon man ang cholesterol levels sa atong lawas, nya batukan pa ang uban pang mga metabolic nga kondisyones nga hatod ka nato sa grabe kay nga katambok or kabugat sa atong timbang. Labo pa ana ka Makabuhay, pwede usab nga tibhangan nato or kuhaan sa curcumin ang pagdako sa mga fat tissue. Isip resulta, ang timbang nimo pwede nga manghimong mas ligon, mas swak sa imuhang edad or sa imong height, and syempre, dili na hangak. Makapatuyang na kasi imong mga gimbuhaton nga dili ka madistorbo kay dili punga, di ba? Dako kay gikatabang, di ba? Ang turmeric o ang turmeric usa sa mga 17 ka mga ingredients nga gisagol lamang giusa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ang inyong lingkod, again,
7: Lady Batod!
5: And syempre, sa itong pagbalik mismo sa itong tulumanon, imong tulumanon!
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
5: Siyempre ka Makabuhay ng atong programa, ang tambagi ko Lady Batod, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang kasaligan bugtong kasandigan na ginusarang proteksyon sa atong kalawasan. Kanya muwagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, napay respiratory tract infections, dali nga pagdiguang sa physical ka Makabuhay, napay insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, just to name a few. Kaya napagidagan pa mga balatian din na ito usa-usahon pa ng bongga. Ang pag-inom ka Makabuhay sa EXL Makabuhay Plus capsule, i-maintain lang yun no para sa adult. Usang ito sa duha ka kapsula, matag-adlaw, uban sa inadlaw nga tubig mo ni pag-aimnon ka ng warm water, dili bugnaw. Ipahitabo ni mo na ka Makabuhay 30 minutes sa dili ka pamukhaon. Unya pa nang litna na kay sakit, mas daghano nato ang dosage. Mamahimo na nang duha nga ito sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Unya inadlaw nga tubig or warm water gihapon ang pag-aimnon. Dili lagi good bugnaw, dili magahig. Ay, pahitabo gihapon na sa dili ka pamukaon, pero mahimo ra sa inyo after ka mukaon. Basta paabuto na sa nimo palabyon sa nimo ang usa ka oras. Mauna. No, sama na kog sa uban pa. Himo na tong partner sa tong adu-adlo nga pagkinabuhi ka makabuhay, ang pagtumar o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Yun, isip dietary supplement ug ang pag-inom nato sa tong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ng bongga.

0: Oh hi! Kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kagani ato na feature ang kinatibukan sa chapter 9 sa revelasyon sa atong sender nga si Choleng. Pero wa pa mi ended to. Though, char, naid though, ugma sa laing episode sa atong tulumanon, dito na ang ending, ang finale sa revelasyon ni Choleng. Pero sa pagkakaroon lakbitan o na nato hiskutan ang atong debate nga drama kaganiha. Before ana, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom. Smile, and you can never go wrong. God bless us. Anyway, Choleng, kumusta ug salamat sa padayon nga pagpadangat si mong kaagi diri sa tong tulumanon, pero ugma na ang katapusan sa imuhang sugilanon ng bongga. Pero kung basihan nato ang chapter 9 sa imuhang kaagi, well, jackpot ka kay nakisan ka sa lalaking imong gimahal, imong gisimba. Ay, ang timsong nimo, sinasamba kita. Kasalanan man sa Dios ang sambahin kita. Ganon, di ba? So si Sharon Cuneta na bako si Ray Valera Baron. Anyway, Choleng, sa ato pagkinabuhi diri sa kalibutan, di gyud pud bawal. Wala gyud dili nga mangandoy tagtaas-taas, matud papitaw nila. Pangandoy og taas, di ba? Aroy ni kahulog, hagba kaayo. Pero pag-abot sa relasyon, pag-abot sa gugma, pag-abot sa ideal nga tao nga ato ikauban ana nga usa ka special nga relasyon, pwede na gyud mangandoy tagpariring artista, di ba? Wa may bayad. Di man sa nadautan. Pero kana bitawng maapektahan ang uban pa natong aspeto sa kinabuhi, unya maapektahan pod ang kamaayo sa ubang tao nga atong gitubayan tungod lang sa atong pangandoy, dili pod siguro good para sa imong giingon. Gikisan lang ka ni Sir Barry sa lips para pugngan ka, para humanon lang gyud mo ang tibok tuig before ka muuli sa Mindanao, sa imong probinsya. Nakaako ka pagpakigbuwag kang chan-chan tungod lang sa kiss, o sabay siguro dali mo sa kiss ni Sir Barry nga di man to meaning kay magpakasal na mo or kamo na para imuhang i-let go si Chan Chan. Diba? Pero anyway, ang pag-let go sa demon ni Chan Chan, di masag ka na kung mabasol, no, if ever, kay kanabang, wa masag ka mahigug, mamurag na pugos ra ka ba, o niya andam kang iuli ang iyang ipang regalo ni mo nga mga valuable nga mga butang. Basig, pabuwag-buwag na niya, wa ni mo gibalik. Mao na akong abangan sa katapusang sumpay sa mong revelasyon kung imo bang gibalik, kani kigbuwag ka man kintay. Or kang kinsa juga ka mo landing. Mausab ka ang una-una og pagbati ni Sir Barry, og maglinaki na lang siya, og tubayan ka nalang pinapugos, og kamo ang magminyo, or kamo ang magdayon si Chan Chan, or single gihapon ka hangtod ron sa maugina mong antabayanan. Basta ka ako lang ibilin sa tanan nga naminaw ron, nga sa ato pagkinabuhi diri sa kalibutan, okay lang nga mangandoy tagtaas. Basta dili lang mamahimong apektado ang ubantang aspeto sa atong kinabuhi, di sabta makapasakit og laing tao, atong paninguhaon, nga masakitan man ta, mahapi man ta, og maunsa sa atong mga lakang nga gibuhat, or sa atong ipakanaog na desisyon, di tamangangin og laing tao. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan na itong paminaon ang katapusang sumpay sa revelasyon nga makalingaw, gikan sa itong sender sub nga makalingaw, nga si Choleng din nilamang sa Again.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: Ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
0: Greetings, greetings, greetings. Charot-charot na maligyag tag 5 ang kilo. Salamat sa pagpaminaw hi sa mga taga Artec Machine Shop ya sa may Tagum Davao del Norte. Salamat na duty na unta ng mga natigpintura diha no, di unta magdungan og absent no kay para dili madilatar ang mga gimbuhaton. Oo, nang bongga, si Siong, si King, si Budoy, o gang ilahang guwapa, bahalag na itapad nga kwarta. Nga kahera, si Ria Amor, and si Ruel Salomon. Thank you sa pagpaminaw, o maayong, maayo ka inyong relasyon. Salamat sa pagpaminaw, hi, sa Hinobiagon and Barlaan family, kay Keith Leo, hi, sa mga taga-Malalag, Davao del Sur. And kay Vebs, Octavio family, maraming salamat. Hi sa mga taga Sailanica, yon. Sumupalit o kanang mga bulldozer. Ay, nabay bulldozer. Sa kanang mga heavy equipment ka mga bukyanan. Diyan sa Sailanica, ganon, maraming salamat. And Jermaline, maraming salamat. Lano family, thank you. Mga taga Anislagan, salamat sa pagpaminaw. Mga taga Butuan, Maramag, Bukidnon, Siargao, Midsayap, North Cotabato. Mga taga Santo Tomas, Davao del Norte, special mention ka IEMS. Mga taga Hinguog, salamat. Mga taga Tandag, mga taga Surigao del Sur, Liangga, ganon. Mga taga Kabadbaran, mga taga Madrid sa DI, nga taga Surigao del Sur. Mga taga Lupon, salamat. Mga taga Makilala. Og again, mga taga San Miguel, Surigao gihapon na. Og mga taga Zamboanga, Davao del Norte, especially sa mga taga Manukan og mga taga Osmeña. Hi sub sa mga taga Bislig. Mga taga Tagbilaran og sa tibuok Bohol, tibuok Visayas and Mindanao. Davao region, salamat. Sa pagpaminaw sa atong tulumanon, ako eto na nga kamakabuhay ang atuang special nga mensahe today. Matod pa ka makabuhay. Apan si bisan kinsa nga mo inom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayod uhawon hangtod sa kahangturan. Kay ang tubig nga akong ihatag kaniya, mahimo diha sa sud niya nga usa ka tubod sa tubig nga mubulog ngadto sa kinabuhing dayon. Kanang special nga mensahe atong mabasa sa Juan 4 versikulo 14. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako ang inyong lingkod, ang inyong Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Okay, may adlaw sa karatong tanan, mahigala nasib kita sa ato naandang programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. O kininasin niyong higala sa Kuya Arn, maging uban ka ninyo sabay sa paghatag na usap o laing pagtagan sa laing tampo sa usaka bae nga si Winky nga taga Butuan. Winky nga, tagad salamat Winky sa imong paghatag o higayon nga din kita nagka heart to heart o nagka sultihanay sa atong isigkasalpon. Pinagi sa imong pagtawag nga din nag-share ni imong kaagi. So, salamat kay Winky taga Butuan. Pagnaot ko Winky nga nakakaroon sa imong nahimutangan samtang nga nagpaabot ka sa imong kaagi nga akong tagaan o pagtagad. Karoon ako na taga kinabuhi. Pero sa dilipak, kumustahon una nato mga listeners nato. No? Bisan asa man diri suok sa Mindanao, bisan sa mga Kabisayaan. Salamat, salamat kayo sa inyong suporta. Pinagi sa inyong pagpaminaw o manghinaot ko walay puwas o walay hunong ang inyong suporta. Kumusta usap ang tanan ato mga users ato mga produkto? Manghinaot ko nagpadayon ang inyong paggamit sa ato mga product. Human ka mong nga nakagamit na hantod o takaroon o hantod sa hantod. Samtang nga naapa ato mga produkto nga nakahatag umayong benepisyo diya kaninyo. Ana, ayaw ninyo undangin mga higala, no? Labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, kaya mo gibatasan sa tao nga pag maayo na siya, pagbalik na normal ang iyang gibati, labi na sa pagbawas. Unya, kung naminti na niya ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon, nibalik na ang normal niya kapag bawas sa iyang hugaw. Kada adlaw na gigkini. Unya, kay maon na maginay mong problema, yung saon taman na bumalik na sa mas maayo mahigala kay mahilig man ta sa kape. Kung kape na magaling yung hilig, i-Capricorn Gold with Malunggay and Santon na lang ang iminti ninyo, no? Para kanunay ka mo protektado, kanunay ang nindot na pagbawas sa matag adlaw, protektado inyong tinay nga dili madaot, nga dili maistakan kanunay og hugaw nga atong mga kinaon na dapat naging ipagawas. Mabala ka ba ito mahigala nga pagpila ka adlaw una na ito ipagawas sa atong hugaw? Kayo number one to nga makadaot sa atong tinay. Hantod nga magbukol-bukol, magsamad-samad, hantod nga mahimong colon cancer. Diba? Umaw na siya mahigala. Yan napagay mga hugaw nga nanuksok sa ilawom sa itong tinay, labi na nag-itom-itom na. Maugin yung kasagaran nga makadaot yun sa itong tinay. Kinang na nato na ipagawas. Makatabang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon sa pagpagawas niya na mahigala. No? Makatabang siya. O labi na sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Kapoy kayong lawas mahigala kung kulang kanunay og tulog. Labi na kung naitrabaho. Kapoy kayo yun. Ang usa ka tao nga walay tulog. Kung maminti na ito na nga wala na gitay tulog, wala gitay condition kanunay, hantun magkababa ang atong immune system. Dali na kay kita takbuhan og mga sakit. Wala pa kita'y sakit ka lugay makatulog, kulang og tulog, nanapoy laing sakit nga mo takboy, pasti lang, saon naman lang. No? Muna mahigala nga, sulayin ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon sa mga tao nga wala pa makatisting. Total, dili man na siya bugat yung paliton ba? Dili pa na makabuslot sa bulsa? Yung makaayo pag ginasin inyong lawas, dili na siya basta-basta nga kapilang na makapawala sa katugnaw, then makawala sa hapdo sa tiyan. Makatabang pag ginakan ninyo mahigala ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Og dayon usab sa mga trabaho nga mga hago kayo, dili malikayan ang singot nga manggawas, mapuli ang bugnaw nga hangin. Mahitabo nga pamaulan ta, manakit atong lawas, dili man pwede nga pagkaugma, manakit atong lawas na pagkita'y trabaho. Balda atong trabaho may gala. Muna kung naatas sa mga bugat nga trabaho, pasingot, hatagan itong proteksyon atong kaugalingon. Nga makamintin ta sa panginabuhi, makatrabaho sa matag-adlaw. Di ito'y haplas may gala. Kung labantayin ni mga bugat kay mo trabaho dagang kay kagsingot niya ng gawas, niya mo puli ang kabugnaw, pamaulang labas niya na ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Duhani ka klase, ang isa green ang taklob, nga dagang siyang kagamitan. Ug ang isa orange, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Dirisa ta sa green ang taklob, may gala. Kining green ang taklob, may gala. Dagang siyang kagamitan. Matugingon ako nga pamaul, panuhot, labi na sa mga buntis. Mga buntis na pagkaplas gid mo ha. Kay pag-abot sa inyong pagbati, layo mo sa panuhot. Wala mo'y panuhot. Dali ra kayo mo makapataw sa inyong anak. Basta plaster ang inyong anak o inyong baby nga nasa ilawom sa inyong tiyan. Pero maintain ninyo na haplasan inyong tiyan, di mo babala ka kay wala na chemicals ang atong haplasan.

kay balo nga nagrabi na diay. Samtang nga wala pa na mahitabo, maghatag na tag-proteksyon sa atong kaugalingon labi na sa mga bata ngayong haplasan before sila matulog. O nakaninod sa bana, pwede sa mga samad. Kung simba ko masamad ka, tambalan mo kurayan kiningiri ng taklob para dili siya at balik-balikan o langaw na kusog mangutkot. Kay ka ng urayon, na si Tronella, dili ganahan ang mga langaw o mga lamok niya na makabaho. Nadali siyang maayon ay mong samadtong kay doon na siya ay himag oil extract. Amo nang nasa atong urayon nga green ang taklob. Ya pwede siya sa mga bukol, na mga bukol sa mga parts sa inyong lawas. Butang ilang urayon ng gapas, itaplak rito niya mga kaunggo, mga katul-katul, mga allergy sa panit, o labi na sa mga bunye, pangagod, kaspa. Kung wala makuha na sa mga usay inyong ipagtambal, tistingin ninyong orayon. Tanggalo na, labi na ka ng kuto o glusa sa bata, Kuya Mad. Haplasira ng buhok sa bata, lukpa. Kung naglibog na mo, naglabad na sa inyong himoon nga maayo nga, ang uban mo, ingon na lang, upawan na lang ilang anak. Pero tistingin ninyo sa orayon. Haplasi siya, lukpa siya. Nga dahil pagkalukop na, putsa siya silupin mga usa ka oras. Kay manuhutsuhot man ang orayon dito sa ilong sa scalp sa bata, diliganahan ang mga kuto o glusa o Kuya Mad. Tabi-tabi lang sa masinay nagkaon karong orasa, no? Pasensya kayo. Ang orayon nga green nagtaklob na ganyan kagamitan. Sa mga adun ay almoranas din ha. Soksoki lang ng ganyang lubot, nga na ay orayon ang gapas. Mga 2 weeks, kung dito ka rin yung almoranas itong kay nakakaon mo mga bawal, anara, mga higala, makatabang lang atong orayon nga green ang taklob. Og dayon sa mga higala, kining orange ang taklob, pangmasas lang gini siya. Pareharig yapon sa green pangmasads. Kung pangmasads ang orange ang taklob nga orayon, pangmasads po na ang green ang taklob. Pareha lang sila. Diligid sila mabintahaan sa uban haplas po nga pangmasads. Pero ang nakalahi lang sa orange ang taklob, kaya namagot tayong mga higala na to nga mahilig sa mintol o bugnaw. Mo nang ipaiguan sa supplier sa atong orayon nga matagag pagtagad ang mahilig sa mintol o bugnaw nga haplas. Mo ni ang atong orange ang taklob nga Orion Herbal Liniment Oil. Okay, manginood ko na sabtan ko ninyo mahigala, no? Napakuyuban pa nga mga product nga ko unta ang share pa sa inyo ha, pero unya na. Kay mahot lang ta sa oras. Dili na nato matagang kinabuhi ang kaagi sa ato nga sinder karon nga taga Butuan nga si Winky. Winky, ano yung mong kaagi? Ato lang sugdan sa paghatag o kinabuhi.

asar naman si Bayot. Eh. Nagsabot may kanina nga magdungan big ato sa kantin. Asa na yung Bayota? Ato ko sa kantin, eh. Masigtuan na nag-una-una na yung Bayota, eh. Kung si Unting ikan ay magkilid Bayota ka, karun ka lang. Wala man din, eh. Ay, Winky! Nangita yun ko sa imo asan. Pero kag nangita kasi ako, ano? Ay, ni mong Bayota ka kanina. Nagliraw-liraw ni akong mata din sa eskwilahan. Kanina ako nagpaabot kay gutom na ko. Parehas na nagpangita po ko sa imo, ha? Diri ko kanina sa kantin, o niya, wala man ka. O nangaglibot po ko din sa eskwilahan, oy. Nakaliyos na ita. Na nakita na kakapanong ka din sa kantin mo. Nagpasta ka na yun. Tana, manulad na ta. Ay, tana, oy. O niya, sa may itong kaunon, ani ron. At tanaw na to kung siya baligyan din sa kantin. Winky, nakuy, nakita ba? Nakita nga unsa? Ganahan ko kasi, simple lang kayo kasi nga, lalaki, ay butan niya, hilumbon. Muraglaw, mag-iuna-una ba? Kinsa ba nga lalaki? Dali, dali, dali, to siya, to siya ko sa eskula, naglingkod. Pero minti na ginasa mag-solo, muragway, classmate niya nga, yung ka-istorya, na-share ginsa. Asa na ba? Guwapo ra ba niya? Butan nga pagkagwapo ba? Taloy ito'y kay Kilong. Mas nila manguya punta na sa ako. Ay, kitsa kay pangalan na nga estudyante. Murag, bago na siya, di ba? Murag, oo, bangko na. Kanakanang gingon eh mo, naka-uniform gapon. Uy, puro sa pangita naka-uniform diri. Ta, sige siya ginuktok. Murag, ako kay problema. Pero, ang ayan na ba kayo siya, no? Mag-ginuktok. Kanya, magtalaw-tanaw na eh mo. Agi mo, tanaw niya. Mudok ko to, oh. Mura ba siyang inusinti ba? Akong ilailaho na. Ikaw ang grabe na karingking nimo. Ilailaho na lang. Atoy mo, friend. Oy, tood. Si Andy. Nangutaan na sa imo si Andy, oy. Maglagot yung kanya. Bukiro kayo. Uba niya yung mga classmate niya, mga barkada po niya. Mga palahubog, mga estudyante, mga palahubog. Nang regard sa imo, ha, in town. Winky. Nang regard si Andy sa ko, ha? Oo, oy. Wala ba'y angay? Bugiro? Di kong ganahan? Pero ka na ginuto, ah, hilomon na kayo, oh. Kanar bang mga hilomon? Laom na ba nagduot? Masig, mga putong. Masusi naman na. Ay, da.

0: Winky,
1: onsa man?
0: Nara siya akong doolon. Ako na discard eh.
1: Ah, sige ikaw.
0: Ah, nara siya akong doolon. Ako, dihara ka ha, kadili lang. Kamayon tara ka. Kung murag okay nga ka-istorya, kamayon tara ka para kitang tulo magkasuod. O niya, magpili lang din siya kung ase pangmuyaban niya sa ito ang doha. Sige, sige, ato ah.

Hi, hello. Pwede ba katapat? Sige, ikaw. Lingkod lang. Ikaw ba? Sige, kung panitsin mo ha. Sa'yo pangalan ngayon mo? James? Hi, James. Hello, James. Gilbert akong pangalan, pero pwede sabi mo tawagan ng Gilbert, ha? Gilbert? Oo, pero ang akong Juan, lucky, pero ang heart na ako, babae. Mamagin ang mga ingana para sa'yo, mahal. Ay, gusto ko maging friend sa'yo mo, ha? Ikaw, grabe ganyan mo kahilamon ba din sa skwilaan ba? Marag bago pa ka na ako nakita din eh. Oo, bago ko. Ika ko sa Surigao. Din sa skwilaan ko sa Butuan. Kaya na ako'y uyuan nga akong ipoy, Andre. O na nga, gusto sabi ko makatapos. Marang din kong skwilaan. Ay, okay kayo. Dili kalayon din sa Moa. Ah, salamat kaya. Pwede ba kick friend? Oh, meron dili gan. Ako, wala ko kita sa mga may atuag kantin ba? Ah, wala'y kwarta lang eh. Ha? Wala'y kwarta. Magsib-sib ta sa itong kwarta kay layo ra ba ako gi boardingan ako? O niya, pamasahe pa niya. Ako lang sa kalimta na huwag makapdos ang tiyan. Di na lang sa magkuhan, inom na lang sa tubig. Ay, kaluoy ni mo. Ay, paging ano. Pagpalit-palit pa pagkaon. O saan paglahutay mo pag-eskwila kung kanunay kagutom. Wala'y kwarta. Pamasahe ra kin eh. Tagsa lang. Tuot, nakuy amiga po si... Ah, kabayo to ano to ah? Ah, okay lang guwapahon. Ay, di kay guwapahon, guwapa ginaoy. Pareha na sa ako ah. Asa ka ba yung kay gusto may maging friends eh mga? Nagsabot mo yung duha nga. Kala siya ba? Lonely ka luna ikaw. Lonely ka ba niya? Ah, mag-iingan na. Nagsabot mo ni si Winky ito na. Ah, Winky, dali na. Dali, Winky, dali. Oh, Winky ang pangalan niya? Oo. Nada siya, oy. Guwapa, no? Oo. Pareha mi. Oo, pareha mo. Ulog-ulog sab ka eh. Ay, panar. Basingaran ka mga snack. Ah, oh, bayot, saman. Ay, si James ang pangalan. James, si Winky. Ako po, si Galberta. Ay, da. Amin mo, James, malipay mi nga na kadool na gilbis sa'yo mo ha. Pila na kaya, higa yun. Nga sige lang mag-ingon nga. Amigohon ka na mo. Ang anong diligon. Pero gano'n, James, kanti magating pansin sa uban nato mga classmate mo, wala kay suot. Ha? Ang iuna ko ba, wala ba kay suot nga classmate ni mo? Namang ganyan, mahita mo nga na kay suot nga classmate sa inyong room? Maulaw ko? Medyo may pagkasosyal ang mga classmate na ako. Yanapot sila'y tropa. Nawa ko kayo malo kung asa sila paingon mo gawas. Munting snack. Di lang ko masabay maulaw ko. Manan din na ako sa kilid kung mag-relax. Sige, libreon ka naman ni Winky. Di ba, Winky? Ikaw. Tara, tata. James, at tata sa kantin ta. Ayan na, kamo lang. Sige na, kamo na. Di na ako. Sige na, James. Saan pagka friend na to kung dili ka mo sabay sa mo? Ah? Ayan na, kabalaka kami rin gasto, oy. Nami mga kwarta. Sige na. Ulaw ko. Kamo na lang. Sige na, dira ko. Buduulan mo diri og mahuman na mo. Ah, dili mi gusto. Gusto na mo nga. Librehon ka na mo. Si Winky na yung kwarta. O, pero di ka librehon niyo. Sige na. James. Sige na, James. Ah, maulaw man ko. Ay, kaulaw. Sige na, kapin ribala. Gusto lang may makik-friends eh mo, ha? Sige. Ay, tara. Sige.

0: Count James, ha? Count James. Ano ba si ginagano? Soap drinks, James. Tama na niya, huwag sa kaputo. Ano nga ki, James? Ito nga ki para mabusog ka. Ay, James. Nakay, nagustuhan din sa eskwela. Nakita niyo, nakagusto ka. Ha? Wala. Kasi wala. Di ka kabalo maibog kong babae. Oo, kabalo man, pero wala lang sa ako, anak.
1: Hoy! Bayot!
0: Uy! Hoy! Winky! Nana ang demonyo para sa ko ang estudyante.
1: Hi! Winky! Oo. Pwede makisabay sa pagpangisnak ninyo.
0: O dyan ay kasapikas lamisa. Anong dinamig ka na huot na gamay rin ng lamisa na mo?
1: Ikaw bayot ba? Kung sa'yo gusto na ako, babagyo ka ka dunay. Kung sa'yo, mag-isultin na ni mo kang Winky nga.
0: Ah, mag-isultin na na ako, pero ambot sa iya.
1: Uy, naamanay mo eh. Bagong sakop niya
0: eh. Ay, amo ng amigo. Schoolmate na to na. Si James.
1: Huwag mang kumangutan ako sa pangalan. Akong ipagutan na kung nasultihan na ba ni mo si Winky.
0: Isulti na lagi na ako sa mga gahe, madimog ilong.
1: Ah, katuloy ito yun akong ilong, yung gahe.
0: Isulti na ako, amot ni Winky, o sa iyang irresponse, pang-regards din mo sa iya. Winky, isulti siya. Ah, kung sa'yo madito, yan ay mo, Andy.
1: Wala lang. Ganahan lang ko mangumusta sa'yo mo kanunay. Yung mga part.
0: Uy, dito rin mo speak sa labisa, si Goldo Oldery.
1: May mo kay nanamoy bagong sakop.
0: Ay nanyo nagkuha na kay amo ng bagong amigo.
1: Mau ba? Ah, sige. Dere me. Oh, okay.
0: Naunsa ka, James? Ha? Naunsa ka, James?
1: Sa kanang likod. Pero... mga bar, tada, kamusta dere? Way, mga pulos mga tao dere.
0: Ikaw ko'y wala polos. Sikag ang hilabot nga, walang mahilabot ang tao sa imo nang kuwanong likod. Ah, James, naipadlit imong niya niya sa bulpin.
1: Iya, magikaras akong kuwan sa bulpin eh. Hawak, sakit ako eh.
0: Salpahis ko na si Andy. Isumpo ko na security guard.
1: Sige lang, okay ra.
0: Hala, nipulang. Nikuwan niyo, James.
1: Agi na sa bulpin.
0: Tukin na si Andy. Bukiro. Sus, kalamigid. Sus. Bugnoon ko itong utro lang. Katilosis ako, abisag bayot ko.
1: Tama na, Bert. Okay na. Di ba tayo, huwag magkumasabad.
0: Mana sila diri, James. Kanagit sila nga grupo. Magbantay-bantay ka niya na, James.
1: Okay lang. Okay.
0: James?
1: Oh, uy, Winky.
0: Pauli na ka?
1: Oh, pauli na.
0: Pwede mangistang ta? Ato lang tas gawas. Di ba, higala na kita. Apil ni Gilbert, Gilberta.
1: Asa man to siya?
0: Ay, itong bayot. Nalangin sa ko, ah. Nga, mauna lang daw siya. Nga kung wala daw kay kauban, ako lang nasa daw. Nalimportante nga, gidali niya pag-uli. Kay gisuko sa iyang parents niya.
1: Ama o ba?
0: Huwag man na tayo magkita sa iya. Sige na, tata sa gawas.
1: Ah, maulan ako sa iyo, ha? Winky, papakuigay ka ambag sa iyo, ha?
0: Ay, nung pagunaw ni Ana, para sa atong tulo ni Gilbert, nga ako tong amigo nga bayot, kita lang sa iyo, ha? Ana?
1: Oh, sige, ah.

0: Salamat kayo, ha? Sa libre. Sige lang, maningkamot ako sunod nga makalibre sa ko sa inyo, ha?
1: Ay, napagunaw na ni anak James. Okay na sa mo, ha? Habi niyo mo ganahan atong amigo nga bayot niya sa imo, ha? Crush kay ka niya.
0: Mao ba?
1: Simple na kay ka ba?
0: O niya,
1: wala higala. Pero buutan. Manay ganahan naman ni Gilberta.
0: Salamat, ha?
1: James?
0: Oh, unsa na?
1: Wala pa kinagustuhan din sa eskwelahan ng mga estudyante nga babae?
0: Daghay gwapa din sa estudyante. Usa na ka? Pero, kay mo, oo na. Pero, wala sa ako kay basin o abot sa time nga mga snack, wala ko ikagasto. Manangalikay lang sa kuha na.
1: Ah, but pasabot niyo, mamadlok ka. Mga gasto sa babae.
0: Wala mo ko ikagasto, estudyante pa ta. Ah, mo na nga, di ba ganyan malikayan? Mulibre tao sa'yo kung natin babae nga magustuhan. Manapugong lang sa ta. Igo na lang sa ta sa kaibog sa mga babae.
1: Ah, basi na din mga babae nga mulibre na sa'yo mo, ha? Dili na kapagastuhon.
0: Ah, para sa inyo, ano, Gilberta, sa'yo mo, ha?
1: Oh, may anak.
0: Ah, okay na. Sige lang, makabalos lang yung sunod sa inyo, ha?
1: Limang but pasabot na ako. Basi na kayo maibigan ka mga babae. Tabangan ta ka.
0: Sagdi lang. Salamat kayo. Winky. Ha? Salamat kayo.
1: Sige na panahinas pagkaon. Doon lang kay kwarta pamasahe.
0: O di pa man.
1: Ah, nawata niyo.
0: O ayaw na. Ay na Winky. Gipilibre pa ko niyo kaon.
1: Sige na, nawata na ka na. Abin niyo kining eskwilahan nga natin eh. Halos-halos mga nay mahimo.
0: O nakita na ako nga, o sa ihatulog sa kinan, labi na ikaw.
1: Oo, pero wala ko magpasundo. Kaya nagplano ko nga mag-ubanta din sa isnakan. Manawan ako magpasundo sa akong papa.
0: Ay, mong papa din magtigsundo sa'yo, ha?
1: Oo. Nahibalo na sa papa nga. Nako'y amigo nga bayot, pero wala pa sa kaibalo nga. Nami bago nga amigo nga ikaw. Mana nga, dili lang sa tamak sa likong bisang madugay-dugay ko pag uli.
0: Ah, mao.
1: Kung ganahan si Bayot, si Gilberta, ganahan na po ko sa imo, ha?
0: Salamat kayo, ha? Samantaan eh.
1: At ta namang lakaw na ta.
0: O, sige, ta.
1: Manglingon sa tanya ng Juan James, ano name? Plaza?
0: O, ikaw?
1: Isto istorya lang kung ta. Tut, James, taga-asa ni ka?
0: Sorry go. Pero wala mi sa sentro. Wala mi sa syudad. Nala mi sa barangay. Ako magini kanan. Na, nag-uma.
1: Ah, mag-umay mo magini kanan?
0: Oo. Napag ko yung mga manghod lagi dito. Di mta ko may eskwela na kay mutabang ko sa ilan ni mamag papa. Kunya ni hangyo man akong papa sa iyong manghod. Sponsoran lang sa ako sa akong pag-eskwela. Mga na niya ako, diri ka rin sa butuan. Amot kung makalahutay ba sa akong uyuan sa pagsuporta sa akong pagtuon?
1: Mas hindi ay. James?
0: Oh, kung saan na?
1: Koan? Kung na kayo magustuhan ng babae sa atong eskwelahan, ingon lang ka, ha? Kung na kayo magustuhan?
0: Oo. Oo, kayo nagustuhan.
1: Ikaw ka ganina na kayo naibigan pero wala lang sa imo, ha? Tabangan ta ka.
0: Wala. Naibog lang pero wala sa kuha na. Kung pwede pa lang. Kung gusto ko manguyab sa atong eskwelahan, ay lang kalain, ha?
1: Kaya nga, no?
0: Kung gusto lang na ako, may pa ikaw na lang akong panguyaban. Kaya namin na nakasuod na kita.
1: Ha? O saan to?
0: Ingon ko kung manguyab ko. Mapi ikaw na lang. Kaya kasuod na kita.
1: Ha? Ako?
0: O manguyab ko.

0: mo sa kato, James?
1: Ingon ko, kung maibog man lang kong babae niya, manguyag, di man to na ako sila mga suod. Kaya di ko tigdool, maulaw ko. Nakita ng kasuod na ta. Apel si Gilberta. May pa ikaw na lang.
0: Tinood ka?
1: Ha?
0: Ako ba ang ako lang ba?
1: Kaya nga no?
0: Okay lang sabsa ko ah.
1: Mga unsa?
0: Okay lang sa ko nga. Manguyab ka.
1: Wala. Ang ako lang to ba? Ako'y plano manguyab. Kung ako lang, kung manguyab ko. Kaya suod naman kita, may pa ikaw na lang. Pero wala ko'y plano manguyab sa'yo, ha?
0: Ako po kaingon, kung manguyab ka, okay lang sa ko, ha?
1: Sige, tara, masinog mo. Magkitaon na ko sa'yo, mga magpapanin mo.
0: Dito ni mo tiwason niya mag-isulti.
1: Tiwason nga unsa?
0: Na kung manguyab ka, may pa ako na lang. Iunin mo.
1: Oo, pero wala to. Wala ko'y plano manguyab. Winky?
0: Wala. Sige, tana. Ihatod ko, Pi.
1: Sure, ihatod na ka.

0: Sayang nga, uy. Hindi naman ako katulungan ni Paigo niya nga. Kung mauyab daw siya, mapay ako na lang daw. Kasayang ato, ganun wala man niya tiwasa. Kanindo ta to nga, paminawan. Kung mauyab daw siya, mapay ako na lang daw. Kisood na kami. Ipadayon, James, kaya di ko magduwa-duwa sa pagdawat ni mo. Ganaan ko kay James, buhutan nga, aktor ba? James, I love you. Ipadayon tato niya yung gingon. Sayang, uish. Ay. Ah, usilpan. Ay, si Gilberta. Hello? Oy, Bayot. Nanawag ka man.
1: Oy. Parang na makatulog, Day.
0: Padulong na.
1: Unya, nagkauban mo ni James ka kanina.
0: Ay, oo. Ako sa Inglibris pagpangisnak sa gawas. Naku, isulti sa'yo mo, ha?
1: Sa unsa?
0: Habi na mo? Nakasulti si James ka kanina?
1: Nausa?
0: Matod pa niya. Kaya gipanguta naman ako siya nga. Basin na kayo naibigan nga babae sa atong school. O, ingon siya nga. Puros bang kuno mga guwapa halos sa eskwilahan. Nagingnan ako nga. Basin na kayo magustuhan, tabangan ta ka. Ingon siya nga wala. Okay lang kuno. Nagingnan ako, wapakay plano nga manguyab sa atong school. Wala sab ko, no? Iyaingon na siya sa ako, adayang Bayot.
1: Oo, saman na saman.
0: Ingon siya pa nga. Kung manguyab na lang daw siya, mapi ako na lang daw.
1: Oh, mau ba? Ay, wala ba si plano na ako yung panguyaban?
0: Ay, wala, oy. Dili ka niya talo.
1: Hmm? Basin ako ang plano panguyaban, ha? Iyemo lang kung kikon-kuan.
0: Wala sa magsulti. Ingon niya, nga kung mauyab na malang galing siya, may pwede rin lang daw sa ko, ah?
1: Kalami ato, mapay ako ito yung isulti, ah. Ganigin ko magpanoko sa pagdawat sa'yo, ganigin ko magduha-duha, day. Winky.
0: Pati ako. Kanino pa pinahon, eh. Pero wala niya ipadayon, ganito daw siya gusto mauyab.
1: Ay, kasayang. Ugma, day. Makita na to siya. Makita na to.
0: Ato siya, ikaw ba, Ugma? Bosa mag-andam-andam kag bala din ha.
1: Bala sa unsa pusil?
0: Bala kwarta ba? Wala ba yata ito'y kwarta? Pero mintera malibre na to.
1: Kasimpleng tao niya, oy. Pero...
0: Naon sa kabayot?
1: Wala, oy. Gusto gina ko siya sandigan niyang bukton. Kung makatapad, me.
0: Ay, pag-anaha, ako rin na, ako rin na.
1: Oy, mag-ilog ta. Huwag dili siya sa kumanguyam. Baka may mahimo ni mo.
0: Kamayuta ka, akong kalipay.
1: Depende lang na. Kung ako yung panguyab man, pildi ka.
0: Pildi ka? Sige, kita taong maha.
1: Oh, sure.

0: Asa man si James Bayot? Ay, nagliro-liro ang taon akong mata. Oh, hala. Tuwa ra oh. Tuwa sa kilid. Tuwa na ginusara. Tuwa na kunkun sa yung silpon. Tanah tuwa tuon. Kasimpilin tawa na. Ay, grabe ba kahilomon? Hello, James.
1: Uy. Winky. Si tawag na ko sa mo, ha?
0: Ay, Gilberta, pwede po bayot lang. Kay bayot magyog ko. Uy, nag-lonely man ka di, ha?
1: Malang gigi, una-una, problema.
0: Problema?
1: Ako, manghod. Tuwa sa ospital. Gidinggi.
0: Hala, delikado ba yan ang sakit? Lampok.
1: Lagi. Mato nga, akong isulti na kong uyuan. Istorya may karon sa cellphone. Magpadala rin daw siya kwarta. Kay si mama magpapa dito. Igo-igo lang yung taon sa pamugas ang ilang ingkang. Nakalitan sila nga na ako'y manghod na ospital. Mauna nga nangayog tabang sa kong uyuan. Nanawag din sa ako pang isultihan nga. Maulaw na ta sa kong uyuan. Pa, ma. Napa ko nga iyang gipa-eskwila, lagi suportahan. Wala pa tayo problema. Mauna nga, itawagan ko sa kong uyuan nga, tinood ba nga, na hospital ako manghod? Ako sa pasigil sa sultihan nga, oo. Eh, kaluoy, dendi mo, James. O niya, James, may balita. Talaga eh, tapos sa hospital.
0: Ah, James?
1: Oo, Winky.
0: O, dawa tayo kiniyo. 1-5 na.
1: Ah, ayaw na. Tuwa, nakapadala na akong uyuan.
0: Sige na, dawata ka na. Ipadala sa'yo mong mamak, papa.
1: Ay, ikaw rin kabalo. Hindi apoy ako, aoy. Palapon ko na, James. Di ay kinintos.
0: Palapon, di ay kinintos, sir. Di ay,
1: umukoy lang yung kwarta na, aoy. Ay, ayaw na, Winky. Ayaw na. Gilberta, ayaw na. Ay, natuwa na akong uyuan.
0: Sige na ba, dawata ka na ba? Isip man, nagigilaan kita. Naluoy ko nagtanaw sa'yo mo, ha?
1: Pati po ko naluoy po ko. Salamat sa inyong kaluoy, pero ay na. Kinanglanon yun na. Parehas na din ang mga estudyante. Hibalo kong allowance niya para sa inyong pag-eskwela. Ayaw na. Salamat yung kayo. Sa inyong kabuhutan din sa kuha.
0: Sige na, badawata ka na.
1: Ayaw. Ay, naisoksok na ako sa inyong bulsa. Winky. Ako pa nisoksok na ako niyo. Akong palawman pa sinog na yung mga kabot.
0: Tuntong makambayuta ka. Sa'yo makambot.
1: Ako isoksok sa bulsa ba? Ay, James. Diyara. Kaulawan eh.
0: Ayaw kaulaw, James. Pinangga ka na mo. Abi ni mo, James. Sa tinood lang. Kaming duha ni Gilberta, pares o gibati na si Moha.
1: Gibati nga on, sir.
0: Oh, may bating kaluoy.
1: Salamat kayo.
0: Dili lang kaluoy.
1: Ayun, so pa ba ni gibati na to? Kaluoy man ako, oh. Hatagan ikong kinintos niya, ikaw po 1-5.
0: Hibalo ko. Dili lang kaloy, James. Kita ramang tolo dire.
1: Time pa day, Winky. O sa pamigibati din ni mga lain, kaloy o?
0: Kaloy o, Kwan. Gugma.
1: Ha? Gugma yun? Salamat, Winky.
0: Ikaw di ay bayot.
1: Nahigugmapan pero gugma ra nga kaluoy. Pero yung maunsa magiday na
0: gugma, dire. Nga nangandoy nga maangko na ako ang gugma usab ni James.
1: Ay, kababae ni mong tao. Ikaw pa ni prank ka sa lalaki.
0: Nakita na ko si James nga dili masulti ay. Wala siya plano nga.
1: Karun pa ko nakabate. Nga doon ay babae mo sulti.
0: Murang mabuto na akong kasing-kasing. Gilberta, payot. Nga nagpaabot kay James ka masulti. Nga ang kuno niya akong gugma.
1: Winky.
0: Taman sa akong makaya, James. Kung sa'y problema ni mo, tabangan ta ka.
1: Tama na kini. Ang tabang niyo sa ko, ah.
0: Kung yan si plano ni mo, James, nabati naman ni mo ang akong amiga nga. Miyaring king-king. Hoy, dili na ring king-king, ha? Ako lang ipagawa sa akong gibati. Wala ba rin katungot ang usa ka babae nga musultis dinood. ng lalaki walay plano nga musulti.
1: Kuhan.
0: Ah, sige, sige, sige. Ah, papalugaran ko kamo. Eh, masinaulo lang ka, James. Musulti kay na ako. Kung sa response ni mga isulti dito sa akong amiga nga, nagbuto-buto na ang kasing-kasing sa imo, ha? Nga mo naging Franklin. Ay, da, mag-story sa mo. Dito sa ako sa kantina, ako nang si mag-snack-snack, ha?
1: Oh, oh, sige, sige.
0: Hindi na sa mo, magsabot mo. Someone to be loved
1: the rest of my life. Tinol, baka itong imag-isulti diri ka na ako?
0: Oh, James. Ay, naing panulti sa uban.
1: Ay, kabala ka. Dili kini maabot sa uban gawas lang ni Gilberta.
0: Tinod na, James. Ibati kikuguban sa imo. Sa imo pagkasimple. Pagkahilomon. James, I love you.
1: Kung ikalipay ni mo, nga maangko ni mo akong gugma.
0: Kung sabot pa sabot ni mo.
1: Oh, sige. Dawaton na ka.
0: Dawaton.
1: Ikaw may nagsulti. Ikaw may nagsulti sa ibang ibati. Di, dawaton na ka.
0: Nambali na, James. Dapat ako'y munawat sa imo, ha?
1: Ikaw una ang misulti. Nga na kay gugmandri ka na ako. Ikaw ang nag-I love you una, di ba? Di, dawaton na ka.
0: James, ay ayaw pagsaba, ha? Ayaw pagsaba. Kita lang doon, tulod pa ni Bayot.
1: Oo. Oh. Sige.
0: I love you, James.
1: I love you.
0: James, ay ayaw pagsaba-saba, ha?
1: Oo.
0: Ay, kamalaga.

0: kanindot ni James. Unta dili na siya mawala ka na ako. Siya akong ways nga unta. Pag human akong eskwela, o siya, kami unta ang magdayan. Muna'y gusto na ko sa kalalaki nga simple lang. Buutan. Manti ko mo respeto sa usa ka tao, labi na sa usa ka babae. James, I love you. I miss you. James. Gusto na ka makita dahil ugma sa eskwela. Long and lasting love.
1: Long and lasting love. Okay, mahigala sa dili pa na ito ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
2: Ako sa pagkatinood, pila na kakape ang akong natilawan, kining may edad na ta, kinahanglan yun nga amping takanunay sa atong ginainom nga kape. Ako yung nasulayan, kining Capricorn Coffee. So akong gitilawan kay gusto lang kita nga dunay kausaban sa dagan sa tuang panglawas. Tinuod yun. Mao na akong gikonsyum karon buntag udto hapon. Unya ang resulta, pagbawas na to matag-adlaw, mubalik ang normal. Unya nindot po ang akong pagkatulog, pagkapahulay ka. Sa imong pagmata sa buntag, lagsik, mayo ang imuhang paminaw. Sayo usab ka nga makabawas, gawas tanan ang naas sulod sa imong tiyan. Giawag na ko ang uban. Sulay usab ninyo, labi na sa may edad na.
1: Okay, may galang mao itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay sir, nakagigunita nga plus.
4: Kuan day, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako day nga si Jared. Kuan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatud-an gyud ako nga maayo gyud sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gyud nga akong gamiton. Natawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako ra nga ibatan-on nga mga plus.
3: Orion herbal oil mo gamit.
4: Orion herbal oil pero was lagi ba sila ra pilo kay ngano ako ra mong puyway pamaol kada ko maguli. Sila puro sila aray-aray mata nila og ma og buntag wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo'y rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Why, problema. Tested and proven good kayong Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung narunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero kung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
1: Karon napod gyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mobalik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na nagitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagi sa pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tilt og kining kamot, e B40 na kana ha, ay mo pagagwanta ato na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay say 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay at tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta, Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Masampingan na ito atong kaugalingon, mga nanay, mga tatay. Makatabang po ang Megacarsop Del Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacarsop Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer, mga higala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop Gel. Bisan sa usalang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop Gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacarsop Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Megacarsop Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naakan niya ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaysa lang niya po. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon sa trabaho. Og probod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of, ayaw kalimti, ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of, siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 times of. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.

0: anak, wike.
1: Pa?
0: Mura magnay kausaban sa imong mga pamurma karon. Grabe na ka mga artis sa imong dagway ba? Siguro na nakayuyab.
1: Pa? Panghinaot ko nga sabton, sabi ko ninyo, padalaga na magkukupa.
0: Uy, balumi. Kanang edad, pwede na upasok og uyab-uyab. Sama na nakayuyab?
1: Nana, siguro uyab, ana. Oo, ma, pa, sa eskwilahan. Pero super kabuutan, pa. Respetado nga pagkalalaki. Simple.
0: Nanguyab na kanya, tapos walaan mo gi paabot nila sa balay.
1: Gusto niya pa nga ipailalan ako, pa. Kasi pangalan na ng alalaki. Si James, ma. Gusto niyo, ma? Ma-inspirasyon ako siya, ma. Gusto na ako nga kung mahuman ako pag-eskwila. Siya ang mahimon akong bana. Bana, maghiskot ka ng bana. Walayo pa kay ka, si Kanyer College pa kanya. Tapos magbana-bana na. Mga plano na na, ma. Pero gusto na ako si James na ang lalaking akong higugmaon. Hantod-hantod. Muna gusto na ako sa kalalaki. Simple lang.
0: Patanda ko may niyana. Mas yung sanang klaseng ang pagkalalaki. Ikaw, tunutodo lang na ikaw. Wala ka masayad ang lalaki, ha?
1: Pa, super kabutan si James. Akong dadundire. Mag-uban mini bayot.
2: Ah, si Gilberta.
1: Oo, kaming tulo.
0: Ah, sige. Tanaw mo nang laki. Magkaingilailam eh. Ikaw nag-uyab-uyab lang ka. Tapos nagka-uyab na mo niya. Wala na ikaw mananghidir sa mo, ha?
1: O niya pa.

0: Dadong ko din sa inyong balay. Oo, makikilaila ako mga magpapasay mo ha. Maulaw ko. James, kung tinood ka na higog makakana ako. Magpakita ka sila ha. Kaya binibo James, gingnan ako sila nga kung makatapos na pag-eskwila. Ikaw ang lalaki nga akong ipangandoy nga. Ikaw ba na ako hantod-hantod?
1: Wow ha! Ibali!
0: Kamu na yun. Managi ko'y pag-asa ni James. Mayot pagpuyo din ha. Kami na ni James.
1: James, kinsa magitinod niya mong higog ma?
0: Kinsa pa ako? Lisod po ikaw. Pareha mo lalaki.
1: Sa pamaubanon ko niya mo pagkatubang dito ni James nga mamay siya.
0: O siya mamay? Di ba mga asawa?
1: Tuntuning bayuta.
0: O ingon mong kakapaubanon mo na si James kapag ilaila sa imong mga parents niya mo.
1: Bukutan ako lang sila ni mamagpapa kay James.
0: Okay na sa imo James. Sige na James.
1: Oh, sige.
0: Salamat James ha. Makita sa pinima akong papag mama.
1: Nakakita na ako sa imong papa. Pero walang na kumaklaro sa konsakinan.
0: Ah, sige. O niya, dito taman niya po.
1: Ah, sige.
0: Okay na sa'yo po, ha?
1: Para sa'yo, ha?
0: Ah, sige, James.

0: Pa, ma, si James. Ay, mayong hapon, sir, ma'am. Ay, Gilberta, kumusta na ang pag-eskwela? Okay lang. Why inspiration? Mayroon si... ako amiga. Si Winky na inspiration na. Yan naging gibit-bit din eh. May ganin na yung gibit-bit. Wala gisod sa bukag. Kasi gisod sa bukag sa pagtuon mo ni James. Ay, mo gani. Masin nung nagtuon mo mga ginikanan nga isulod sa bukag.
1: Lingkod dong.
0: Sir, mayong hapon sa inyo, sir, ma'am. Mayong hapon sa... Si Winky nag-ingon sa mo ang nana daw sa'yo, Yab. Ikaw daw, James.
2: Ma'am.
0: Murang kang dahadlok. Nabala ka lang siya, mga pasinog inyong kasokan.
1: Paminom mo mayo, ha? Normal lang ka na. Huwag may pagbabag niya ng uyab-uyab. Labi na, kinakita ka na ako doon. Kami ni Ma'am Nemo. Buutan ka. Maasahan. Sa itsura palang darog sa mga mata.
0: Salamat, sir.
1: Nangako lang. Kami nga mga ginikanan, bisan imo mga ginikanan, gusto nga makatapos mo pag-eskwila. Di ba?
0: Oo.
1: Busa mo na inyong pukusan. Okay lang ng inspirasyon. Basta kay dili sa ganyo himuon ang dili pa dapat himuon. Dabi na, kung magkasuod yung kamugmayo, kay basin mga buntis.
0: Dili na ko na himuon, sir. Dili, di na may tabo. May school lagi may... Di ba, papo, tan si James. Ang amo lang dong. Na kung makatapos na ka mo, makatrabaho, di, mayo inyong kaugmaon. Kung kamo ginang magdayon, di ganong, di wabi babag.
2: Salamat kayo sa inyo, sir. Ma'am, pero ay mo kabala ka sa inyong gikabalakan. Di na may tapos sa mga ni Winky.
1: Salamat, James. Focus kin mo sa inyong pagtuon. Basta kami, walang ibabag sa inyo ang relasyon. Inspirasyon, okay rin na. Sige, move.
0: Salamat kay sir. Di ba, James? Okay kay sila mga magpapa.
2: Oo.
0: Unya ako nga itong panihapon na ni. Karoon taon-taon ito, nagluto pa. Kambayota ka. Kinsa may web ni mo bayot?
2: Ay, wala gikinita si James, pero nailugan man ko nining guwapa ko.
1: Listen po, nga manguyab si James Emoa, parang mo lucky.
2: Lucky good nga. Ako kasi kasing kuan man eh. Girl man.
0: Girl sa imong mata. Ako pa ni mo magtunay lalaki ka kay guwapo raman ta kang bata ka. Pero ano nag bayot man in taon ka?
2: Si ma'am, oy.

0: Salamat kay kahapon sa hapon, James, ha?
1: Bilib ko sa imo mga inikanan, mga buutan, sa. Grabe ka support sa imo, ha?
0: Kung sa akong kalipay, kalipay sa nila. Ikaw man akong kalipay.
1: Salamat sa tiyan, imong kaayo diri ka na ako.
0: Hoy, magtinabangay ta ako sa problema ni mo, sulti ko, ha?
1: Oo.
0: Base na kay gilom-loom ka problema. Bisan diri sa eskwilahan, kung wala kay allowance nga gihatag ni uncle nimo imong uyuan, sulti lang ko.
1: Ah, oo, sige. Salamat daan.
0: Tala mga unta, mangisnak ta.
1: Sa, di ako'y kwarta diri 200.
0: Ay, naka nagilabti.
1: Dawatan lang kinibisig 100 lang.
0: Ayaw lalagi ako ra.
1: Ah, sige.
0: Tana, to lang si Gilberta dito sa kantin. Yan yan, tagi ka sa room.
1: Aminin mo, grabe na ang gibati ng mga kaulaw. Dabi na makasiplat ng mga estudyante diha nga ikaw gimuari diri sa.
0: Silabot nila. Kalipay nato ning duha. Silabot nila sa atong relasyon nga ako'y magdol-dol sa imo ha. Mayingon sila nga aring gingon ko nga pagkababae. So what? Wala ko'y ill. Mahal ta ka, ang ako lang. Proud ta ka. Ako lang ipakita, James, nga tinudan na akong gugmana sa imo ha. Samtang nag-eskwila kita, pasag din ang mga estudyante niya nga kung sila kasulti sa ko ha. Nga ako gawin mo dool sa imo ha.
1: Sa ilang sunod pa rin kamutan ako. Nga ako nang magdool-dool sa imo ha para dili kayo sila masyano makasaway sa imo ha.
0: Bahala sila, magsaway sa ko ha. Kalipay na ako ni, kalipay ta ka.
1: Sige lang, ako na magdol-dol sa imo para dili na ikaw mo dol-dol sa ko ha.
0: Sige na, tanay.

Halos yun ka nagabi nga. Gusto na ko si James makita ka nun ay. Maroon sa cellphone. Among mga video-video. Malingaw na ko. Ngaunta magkita magyapon may ugma. Ang puton sa'yo na ka kay James. Nga, nahin po siyang importante sa ko. I love you, James. Kanindot na lang. O kung mahuman ako pag-eskwila. O niya, manarbaho ming duha niya kami ang magkadayon. Lord, tumangin doon ko. Kami hindi, James, ang magdayon. Ay, taon siya wala asa ko, Lord, ha? Ang buton siya nasa iya, Lord. Talagsaon siya ng lalaki pa na kano ako. Tawagan ako siya. Gimingaw ko siya yung sanay oras. Alas 11 na sa gabi. Tawagan ako.

0: we be.
1: James, I love you.
0: I love you too.
1: Naghihintay na ka?
0: Diyan pa sa balkon. Sa kuyuan, sa ilang balay.
1: Nagun naman ka sa balkon.
0: Panghinahangin sa... Nata ko isulti sa'yo mga wiki.
1: Isulti?
0: Oo.
1: Problema ba ka na?
0: Problema para ka na ako. Nalang ko iparanghit sa'yo mo ha.
1: Saan sa ka na, James? Ay ba?
0: Pugma na lang siguro sa eskwilahan.
1: James, mag-goal ba ko ni Ana, James? Mag-problema ba ko?
0: Pugma lang ni mo may balaan. Natingala ko na nawag ka karan. Wala ako lang takag-sulti. Anawag ako isulti sa'yo mo ha.
1: Karoon na lang sultihin ko. Sige na.
0: Pugma na lang, Pugma. Ha? Para plastar. Natulog na.

0: James.
1: Oh, gawas na kasi glasin ninyo.
0: Oh, man ah. Ipangitata ka. Wala man ka dito sa inyong room.
1: Dito ko nisilip ko sa imong room. Kabasin tapos sa inyong subject. Ah, dali, lingkod rin.
0: Di ha, magandining. Mingaw-mingaw dapit.
1: Dari kayo, dili ba ka restore ba?
0: Ah, okay lang sa ko ah. Toto, sa'yo mo isultitin sa ko ah. Ingon ni mo gabi eh.
1: Paminog mayo. Undang na ko pag-eskwela.
0: Muundang ka pag-eskwela? Jim, sayo.
1: Ikinanglan ko sa kong maginikanan. Si Papa na sakit. Si Papa rang saligan do sa balay. Dili na ko makaya nga mag-eskwela ko pagpadayon. Nasige ko na una sila. Muna nga. Nakadesisyon ako nga muundang na lang. Ako na ang maningkamot para sa ilahan dito.
0: James! Biyaan ko dito.
1: Mahitabo nga dili na kita bagay.
0: Unsay dili bagay?
1: Ako na ang maningkamot para sa akong pamilya. Ikaw pa rin kapag eskwela. Nakita na ko makatapos ka. Mahitabo nga dili na mapang parehas.
0: James!
1: Pasaylo ako.

0: Dibs, I love you. Magpaabot ako sa imo. Ayaw na. Paabot lang lalaki nga bagay sa imo. Dili ko gusto nga mapahamak sa akong sitwasyon o sa akong pamilya nga pobre kami. Mga nagingon ako dili na bagay. Akita rin ang lalaki nga bagay sa imo. Ikaw akong gusto, James. Ikaw.
1: I miss you so.
0: Ay, gilak. Maringkamot ako kakuha para dito sa akong mga ginikanan. Loy kay si Papa. Salamat sa imo, Papa. Pagmahal rin ka na ako. Winky. Maringkamot ko kay eskwela. Magpaabot ko din ngayon kung duao na. Magpaabot ko, James. Kung mahal ko di mo, ano yun ko di mo, ha? Malimtan ako di mo. Dilita ka kalimtan. Salamat. Dilita ka kalimtan. Basta kita pa, ha? Dilita magbulag. Padaan ko mag-eskwela o magpaabot ko nga mabisitahan ko ni mo diri. Handog kita ang mag-uban, ha?

Siguro ko yan, gikalimtan ako ni James. Pila na katuig ang nakalabay, nakatapos na lang ko, nakatrabaho na lang ko. Wala na si James, hindi na po makontak yung cellphone, isang sa messenger. Ako siyang gisearch sa Facebook. Wala na gano. Sayang ang tanan. Kung ipangandoy nga lalaki, wala na ako kay balo o kasayon. Kung asa na siya karon. James, hantod karon naglaom pa ko nga magkita pa kita. Nag-agad raw kanimo, James, pero kung dili na ka, wala ko'y mahimap.

Pero salamat Hawing kay sa mga kaagi nga mong gishare din sa to, ah. Wala nga magpakita si James. Siguro iatong gituman ang gaingon nga matod pa niya at diligyo ko no kamubagay, Winky. Kay ikaw nakatapos, siya wala. Siya na naning kamot, siguro focus na karoon siya sa iyong pamilya. Oga, siguro diligyo ka mo ang itagana sa usa-usa, Winky. Pasin mo amot lang lalaki nga paragid ka nimo, nga bagay ka nimo, matod pa ni James. So, dagan salamat, Winky. Taga Butuan. Salamat sa ato mga listeners karon nga naminaw ay inyong kalimtiha ato mga pradaka gikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Pagbibinosab sa atong Orion Herbal Liniment Oil, duha klase no, ang orange may pagka-mintol, may pagka-bugnaw, ang taklob na orange, o ang green, wala halang, mild lang, tapos dagan siya kagamitan basta sa external lang ang part sa atong lawas. Sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina, mga inahan, no? Para sa inyong mga anak, Nerviplex Syrup. O sa Nerviplex EA usab, makapabalik sa inyong ganas pagkaon, katong nawad ano ganas pagkaon, Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule. Ang tubag niya ng tanan, pagitaas parmasya o gikan sa 13 anyos, pwede na. Hantod patigulang ang mga edad ang atong Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule. Lakit na usap sa atong B40, ang high-dose nga B-vitamin. Para sa mga tao nga nakagamtam niya ang nervous neuropathy na magtusok-tusok inyong tail, murang na'y manusok, murang na'y mangusi, o gaya'y magbinhod nga magkamot og tail. So B40 na. Og sa atong Megacar Soft Gel Capsule, dagang health problem ang itikar. Dagang mga sakit na wala on niya sa imong lawas. Megacar Soft Gel Capsule. Og sa ato usap nga Ferbite Capsule para sa mga higala nato nga gamay nga trabaho daling kapuyon, mangos-hangos nga maglipong-lipong, luspad tan-aon, ay nyo pasag din na dry ang inyong lawas, ay pasag din mag-Ferbite Capsule. Siya ang vitamins nga walay lasa nga taya o nga di magkilap inyong tiyan.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Maing adla sa tanan, especially sa atong avid listeners, nato Dr. Joy. Ang mga higala, kini ang inyong higala sa kahanginan, si Buttercup, o gauban kaninyo sa atong tibuok programa karong adlaw. Hello, yes. Dr. Choi.
2: Hi, Ma'am Buttercup.
1: Naana sa tadok, mga chika-chika na punta din hi on air. May kalabutan, yes, sa panglawas. Hili lang kay chika, no?
2: Oo.
1: Kung ang gadyadok ka na ang mahinungdanon o importante para sa panglawas sa atong mga pinalangga din ha ng mga mamiminaw. No, gi-welcome ang tanan, naghinaot nga na amo sa maayong panglawas. Kay ang panahon ro jud doktora, lahi na pod, ulan init na, makakaus na pod ng mga sakit.
2: Yes, oh. Tinuod jud na no, uso na pod ang flu, mga sipon, ubo. In fact, naghinahinay na pod ang dengue, no? Hmm. Kay agi anang ulan, ya, matipok ang kuan. So careful jud kaayo ta sa mga kuan bitaw, mga tab.
1: Stagnant water, no?
2: Oo.
1: Kay kuan dok kana ang labi na tong naay mga sa ato ang kanang daghan mi tawag mga naay basura nga mabutang ang tubig tapos din dato mayabo dok no kanang mga ligid mabutang ang tubig kato mga ligid ba nga nangaguba or kanang unsa nga mga container ninyo din ha at masudlan bitaw siya na watch out gyud ta so dapat manglimpyo po dito sa atong kapaligiran.
2: Yes, dok. Oh kanang mga stagnant water kinahanglan ipangyabo na pangsilhigan kanang mga mga kanal nga nasampungan, mas stagnant siya. So, dapat silhigan dyan ako ng mga sagbot ba.
1: So, dok, muna ni panahon, dok, nga ang atong mga kainahan din, mga kalulahan, nga mamalit, gyud, o haplas nato nga orayon kay para ewa sa dengue, no, labi na sa ato mga kaapuhan o mga kabataan. Haplasan nato ang ato ang mga chikiting sa ato ang orayon, katong green ang taklob para iwas sa dengue.
2: Yes.
1: If ever na yung mga mamaak din ha, aside sa mga lamok, katong mga insekto, mga uban pa dihang mga, saan na siya dok? Mga lamigas, o ubang mga katul-katul, nga makakatul sa panit, katong mga pulgas, no? So, ato nang i-ready para healthy ang ato ang kuan mga kabataan mo especially kay mo or bagay na kuanan sa dengue. Diba, dok?
2: Yes, ma'am.
1: Kasi maayong buhato nila, dok. Magdaob sa mga sagbot po, dok, no? Magpaaso?
2: Bawal na na.
1: Okay, so bawal naman.
2: Bawal na siya paaso. Murag na na regulation na. So, kung gusto mo, magpa-fumigate mo at mo sa inyo ang health center, kung na yung mga cases na dengue, report ninyo haron mag-fumigation, no? Ang importante, katong itawag na ito, 4 o'clock habit, no? So, maglimpyo sa kapaligiran, inig kahapon, panglabay ng kanang mga tubig na stagnant, no? So, ipangkulog ka ng magkuhan bitaw o kanang lubi, no? Magbuak. So, dili na siya ihayang, ikulob ni mo, haron dili makuanan o tubig. Manay reason, ana, haron dili mapunduhan o tubig, dili ma itlogan o lamok. So, magwayawaya na dayon, then mudaghan na dayon lamok sa area. So, kanang yun, cleanly na sa palipot, na yun, magkuan. Importante ang ta, kung pwede, na ice cream na inyong balay, haron walay lamok musulod, no? Kung na yung mga lamok musulod, akin lang nandiyo na ito, napat yun. So, as much as possible, kanang mga daghan kayong mga tanom-tanom, di ana raba na kusugmot, tago ang mga lamok. So, pangkuaan dyan ninyo, kuan. Kung dili, kanang has-hasan bitaw na ninyo yung mga tanom di ana, no? Kanang kung pwede dili leafy nga mga tanom kanang mga plantita diha so iless na ninyo inyong mga as much as possible kay ting dengue season na raba padong.
1: Okay, so salamat kay Ana Doc no sa atong information nagsa update pa hin aning mga lamok-lamok kay kuan na data sa dengue. So giawag na to ang tanan to mamiminaw sa gusto magpadala sa ila ang mga problema no ayaw mo kaulaw mo message lang ninyo ayaw lang magtawag sa ato ang hotline number 0909-304-8924 no so walay paglangan dok mo start tagbasa dok sa ato ang messenger texter diri sa atong unang texter sa 8166 sa 0975. Ingon siya din hi, Dok Choi. Taga Cotabato ni siya, Carmen Dok, ang nag-message. Ano ang best medicine para sa

0: enlargement of prostate. Kaya ang iha ako ng Tamsulosin, no effect man sa akin. Ang ato ang texter sender si Sir Henry sa North Carmen, Cotabato.
1: So, pwede na siya dugangan ng iyang Tamsulosin, dugangan dili kay ilisan, dugangan og na combination ng mga finasteride or dutasteride, and then ang uban pwede magdugang pod og alfusosin, no? So labi na ka nang naanas sa mga 90 and above ang imong prostate, kinahanglan na na og 2 or 3 ka buok tambal para pakuyos, no? So natyo kay option pod hinoon mo take og ka ng mga supplement nga medyo daghan na kaayo na kagamit, no? Parehaan ng kanang gitawag nilang sopalmeto, no? Kay nakakita po jud kog research nga ni shrinkage siya by microscopy ang anatomy niya, no? So kanang mga studies nila nga naa sila ay kanang gapamatuod nga epektibo pud sila. So naa na po'y uban nga ginaapil na nila, no, kanang sopalmeto. Pero kung taas jud kayo na ang imo ang PSA dayon dako na jud kayo imong prostate more than 100 na, so dayon na kay mga obstructive symptoms, meaning barabarado ang imong pag-ihi, no? Ginagmay kayo, sahay, nagkakaihi. So, na kay option nga ipa-scraping, no? Pa-scrapan ang sa agianan sa prostate nimo. So, kuwaan siya. Harun makaagi na, no? Ang ihi nimo. Pero, dapat yun padayon sa tambal. And then, naapoy option nga kung di sila ganahan magpa-opera, di catheter. So, magkatheter sila, magdadalag yung katheter. Then, kaya every 2 weeks, dapat ilisan yun siya ang katheter, no? Kaya, prone for infection po siya. So, depende yun na siya kung sa masabutan nila sa ilang doktor, no? So, dapat ma-adto yun na siya o urologist si sir, no? Adto yun kag specialista nga specialize anang prostate sa mga lalaki. Pwede po na siya sa kidneys, no? Nga mga bato, kanang urologist, no? Muna sila ay ga-specialize ana. So, akong ihawag si sir, namato siya dito. Ready mang pagka pwede magbuot-buot kung unsa imo ang gusto nga paliton dito sa pharmacy nga wala kay resita.
0: Maon siya, doc, no?
1: So, kinahanglan dito siya guidance sa doktor kay nagina siya yung mga decision nga dili na to pwede ma-decidean on air. So, kinahanglan dito og face-to-face. Ang ato adri, advice ta kung sa angay niyang buhato, no? So, kinahanglan siya mo pakikita og urologist.
0: Okay, doktora, salamat kasi mong advice, no, para kang Sir Henry. Sir Henry, kabaluman mi nga namati ka karon. So, mao na to, no, ang advice ni doktora, duol jud ay kag urologist. Dayon. Salamat kasi mo ang pag kanunay ni siyang naga-message nato di ay doc, no, nagapadala ni siya sa iya ang naay mga problema. Then, mauni siya. Dari na punta sa ato ang laing texter sender nga gikan sa ato ang last 4 digit nga 6315 sa 0981. Ingon siya din, he. Unsa man daw bawal sa hubak sa 82 years old nga ato ang texter sender, doc. Tagadarira sa ato at sa Dipolog City.
1: Actually, bawal sa hubak kun sa tanang age, mabata man, ma-adult o matiguang is kanang maka trigger sa hubak, no? Parehaan ng pasayan, kasag, itlog, manok, no? Abog, aso, mga perfume. Kana siya, kanang mga extreme weather, kanang bugnaw kaayo, init kaayo. So, kana siya may maka-trigger sa respiratory tract na ito nga mo react, no? And then, isa po kanang mga infections like viral infections or bacterial infections, no? So, muna, importante kayo, ginauhag na to ang ato ang mga hubakon na dapat magpabakuna yun sila o flu, no? Flu vaccine, and then every year, and then every 5 years, natay pneumonia vaccine, no? To prevent mga severe lung infection. So, maski gani makabakuna ta, nagiuban nga makalusot yun, no? Kaya daghan mang klaseng flu virus, daghan po klaseng bacterial. Pero kanang very common nga severe, mo nagihimuan jud og bakuna, no? And then, katong akong gipangingon nga makatrigger sa pagkaon, sa exposure sa mga allergens, sa mga flowers, no? Kanang pollens niya, kanang murag bitaw pulbos, kana maka-trigger na kana mga flowering plants, no? So isa na nga kinahanglan di kayan o kana mga strong odor, even mga perfume or kanang mga pintal, no, isa na sa maka-trigger. So mabata man o matigulag, the same ra na sila og dapat likayan. So dapat naatay vitamin. So sa mga bata, mayo kaning Nerviplex syrup na to kay na siya zinc, no. Ang zinc is isa sa makaboost sa atong immunity nga dili ta dili magsakit, no. And then pwede gyud po dugangan na lang og vitamin C, no, aron nindot ang health or condition sa atong mga lining sa atong lungs, no. So muna, or vitamin C with zinc, pwede po main ana for the adult, no. Idugang nila sa Nerviplex AE. Haron po, lagsik sila, ana na agad kay vitamins, dili ka dali matungi kung kita pa, no. Sa istorya sa tigulang, haron dili-dali matungi, no. Lahi naman ang panahon, good karon good. So dili na inana ka nutritious atong mga pagkaon nga nagsaligta sa una kay presko atong mga pagkaon and all that, no. So labi na karon padong na uguan ganang balik na pug eskwela, no. So sayo na pud magluto ang mga ginikanan kay ang mga anak mo eskwela. So mo na nga usahay kanang nantaog mga foods nga easy to cook na, no. And then makaluto na lang tag murag kanang yung nindot nga tagaan jug panahon ini nagpanihapon, no. So yun ana ang kuan, no, kinahanglan jud na anay vitamin supplement ang to the whole family.
0: Okay, Doc. So salamat kaayo, Doc. Sa mga namati din ha, samot na sa ato ang nag-message, hinaot nga naka-tune in ka para madungog, nadungog ni mo ang advice ni Doktora para sa imo. Labi na gid para sa mga hubakon, daghan jud kaayo mga hubakon, Doc. Wala, Jay. Wala exempted ani, no, na yung mga bata pa. Sag baby gani, Doc, no, na yung mga hubakon. Tama na nagtigulang. So, kinahanglan jud ta nga ato ang i-boost ang atong immune system. O na to, no, mag-Nerviplex syrup kung sa mga bata. Kung sa mga nag-edad na pod, para ni mo tay or nanay, kay 82 naman imong edad, yun niya, dapat makainom po ka sa ato ang Nerviplex AE para maghatag po na imong resistensya, maayo po imong pagkatulog, and at the same time, maayo po imong gana sa kaon. No, bisag na atay hubak. Pero mo ito, sige nga ni Doktora, likayan po na ito ang mga kontra sa ato ang sakit, labi na sa hubak. Ano to? So, kabalo na gid mo sa mga kontra sa ato rin ang likay-likayan. Kay lisod, yes, na. Kay tara pa mag-antos. Lisod kayo ng hubak do. Kay magkabuang tagpangitag hangin. Ano lang takaginhawa.
1: Oh, okay. Kuan man, nag-inflame man or naghubag ang agianan sa mga airways nimo. So, muna siya nga mugamay ang mga agianan, no? Muna nga ang uban, mag-salbutamol, maarang-arang, no? Pero mga pila ka-hours ra po, mabalik na po. So, muna ang uban, kanang combination og salbutamol plus ipratopium, natagaan pa dyan ang steroid, daghan kayong tambal kung maghubak, no? So, muna kailangan nandiyon mo atog doktor. Dili pwede nga mag- self-medicate ra ta diha kay daghan kaayo madiskrasya ng inana. Kamo po siguro kung ganahan po mo yung mga anak na sa sports, la nindot magyug kaning mga bata nga magsugod sa gamay pa nga mag-sports sila, no. So nindot kaning Nerviplex syrup na to, ma'am, kay na siya vitamins and apoy lysine pag nagkaon og tulog, then taurine for brain and zinc for immunity, and then naapo jud siya chlorella for growth extract. No, nindot man gyud po ng mga kanang mga athletes nga tag-as, no. So labi na kanang mga basketball player, no, kanang lan sila tag-as, volleyball player kanang lan po mo tag-as, no. So kana gyud siya, or even maski sa uban nga sports kinahanglan jud abtik, no. So muna nga for their elementary nga mga students, nindot kayo mag-vitamin sila nga Nerviplex syrup. And then sa mga high school na, mga 12 years old na pa, pwede na po ta sa Nerviplex AE.
0: So mag-capsule na sila, Doc.
1: Oo.
0: Pero kung pananglit, Doc, no, kay dili sila makatulon sa capsule, if ever, pwede ba sila ana mag-syrup pero i-times 2, i-double dose or i-triple dose?
1: Dili na siya.
0: Dili siya, Doc.
1: So lisod kayo nga kita'y mag-boot sa dose. Ang recommended dose, naaman siya actually sa karton, no? So, like example, sa atong mga bata, no? For 2 to 6 years old, 2.5 to 5 ml. For 7 to 12 years old, 15 to 10 ml, no? To be taken once a day. So, after 12, dito na ta sa Nerviplex AE nga capsule. Actually, mas maka-cheaper biya kung mag-capsule ka.
0: Tinuod, Doc?
1: Oo.
0: So, mga to siya, no? Vitamins kinatong ato ang mga anak para himsog, dili-dali takbuyan sa sakit. Then, katong mga parents nga, ilang mga anak,

0: kanang sporty ba? Insakto tong gingon ni doktora nga mag-vitamins jud, labi na gyud ning naay vitamins para pang pataas, makatabang dok no, maayo siya na zinc sa immunity plus tag-a sila kay do na siya chlorella extract para pang pataas. Basang ganing dili sila mag-sports, lami ra jud nga tag-a sa gatag height dili para sa atong okay. Mga time
1: kwan do. Kung kwan pud ay lang anak more on sa brainy no,
0: oh,
1: sa intellectual pud ang murag kana
0: function
1: preferences like na may uban nga mga math olympiad
0: yes.
1: mga sa English nga mga competitions labi na ng mga writing mm-hmm. or kanang kwan oration di ba mm-hmm. so di ba na po siya taurine for brain development so actually as a whole
0: aha nindot siya dok no kay ngano gawas nga brain niya atong anak tag-as pag yun. So, okay kayo siya. Nindot kayo siya nga vitamins, no? So, kuan gin siya. Recommended para sa mga nanay, no? Ang ato ang Nerviplex na atay syrup o Nerviplex nga capsule.
1: Yes.
0: Okay. So, doktora, mabasa pa ba ta og kuan? Lain nga mensahe para sa sunod na po dagway, doktora. Kaya nga ito ang time. Nakuan na po. Nakonsume na po na ito karoon nga episode. Dali na kaayo, dok, no? Morang na chika-chika lang ta. Parang kailan lang. Pila lang ka minutes.
1: Yes.
0: Na ta sa
1: so, mag-invite na lang ta, ma'am, sa ato ang
0: sige,
1: hotline.
0: Dok. Aha. So, gi-invite na ito, no? Ang ato mga mamiminaw. O sa gusto mo salmot, ang gusto mo appeal na magpadala sa ilang mga problema, mga yag-advice, diri sa atong hotline number 0909-304-8924.
1: Yes, no? O pwede po sila mag-message dito sa ato ang Facebook account na Doc Choi, no? Ang spelling is D-O-C space C-H-O-I. And gato mga taga diri sa Sampuanga del Norte, nga ganahan po magpa-check up sa amuha sa among clinic, no? Actually, ganina, murag na ito'y patient na ako, nga diri rito sa dipolog, no? Nga nagpa-check up yun siya na ako kaya nakadungog siya sa atong radio.
0: Oh,
1: wow. Nangutan na siya kung makainom ba siya sa ato ang mega care o ang ato ang B complex no nga B forte. So yes, pwede gyud kayo kay kato si ma'am post stroke patient no. In fact ako siyang itagaan og medical certificate para makapangayo siya og PWD ID no.
0: Ah.
1: Kay dako kayo nga tabang sa ila nga maka at least 20% off plus VAT pag yun nga minus sa VAT so almost 32% off ang iyaang,
0: wow.
1: No? Sa pagpalit niya sa iyang mga tambal. So, nilipay kay to si ma'am, no? Nga ako siyang himon og medical certificate. Kaya ila itong i-apply og PWD ID, no?
0: Okay kayo, Doc.
1: Yes. So, ang amo ang clinic is naami sa Dipag Med every Wednesday and Saturday morning. And then, naami sa Prime Med Wednesday afternoon and Friday morning. And then, sa Ace Hospital per scheduling, no? Mag-message sila sa amua Saturday sa afternoon. So, ang among number sa akong secretary, si Neil, is 0910-755-9686.
0: Okay, doktora, salamat kayo, no? O hangtod sa sunod nga higayon, mga kahigalaan na to, no? Kini si Buttercup, nga magpahinumdum ka na to. Kanunay, nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
1: Yes, o kani si Doc Choi, nag-remind always nga, ampo jud ta, because God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: Yes.
1: And for now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, di ko tatay.
5: apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Oh, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagkakain ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:45.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong Optimum Health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
1: Heart FM News Update.
2: Kinumpirma ng Provincial Detention and Rehabilitation Center o PDR Cebu Quidon ang pagkamatay ng isang person deprived of liberty o PDL na natagpo ang wala ng buhay sa loob ng banyo ng pasilidad noong Hunyo 13. Ayon kay Jail Warden Nelson Rocky Balaba, may mga pagkakataong dumaranas ng matinding stress o depresyon ng ilang PDL na maaaring makaapekto sa kanilang mental at emosyonal na kalagayan. Kinilalang nasawi na si Marvin Mambalas Kuhay, 28 anyos at residente ng Barangay Kaatuan, Lamtapan, Bukidnon. Binigyang diin ang pamunuan ng PDRC Bukidnon na isang isolated case ang insidente at tiniyak na patuloy nilang paiigtingin ang mga hakbang upang mapanatili ang kaligtasan at kapakanan ng mga PDL na nasa kanilang pangangalaga. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: Training na gamit sa kape. Itong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
1: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
1: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulura ko makabawas. Munang ni dako ko kaisa nga tanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon ni 73 na lang muna nilipay ko ani nga tungod ani ang kape corn. Mao ni usang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
0: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luwererasan diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.

0: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
1: Stay strong, be informed, get tested.
2: Standing in a crowded room and I can't see your face.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:37.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Buhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
4: radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:50. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee.
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:33.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas ka iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: Kaya EXL Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:44.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ang atong topic mga pinanga, why do we wake up with bad breath? Nga naman nga inig mata na to sa buntag, manimaho man ang atong mga baba. Naabay mga pamaagi nga dili manimaho atong baba inig mata sa buntag? What if kung ang imuhang ginhawa or amoy sa imong baba inig mata sa buntag, dili lang siya harmless smell, pero pwede siya mahimong earliest signs nga ang imuhang baba, ang imong mga gums, ang imong digestion, or ang even ang atuang overall health nagkinahanglan og attention, nagkinahanglan og tabang. Good day everyone. Daghan kaayo sa mga tao naka-experience gyud og bad breath sa panahon nga mumata sila, inig mata nila sa buntag. Ilahang ginabrasan, atong ginabrasan na atong mga ngipon, atong ginalimugmugan atong mga baba. Then, lakaw ta, trabaho tibok adlaw, pero nakahuna-huna bata nga nganong nahitabo man siya. Sometimes, ang morning breath di ay is normal. Kanang ginhawa na to sa buntag, ang amoy sa atong mga baba sa buntag, normal. Usahay. Usahay lang ha, tungod kay sa uban ng mga cases, pwede di ay siya mahimong warning sign nga naakay unhealthy habits nga naghinay-hinay o apekta sa imuhang panglawas. Pwede ka na ay muabot nga sakit sa imuha o sa atua, basta di na to matagag attention ang amoy sa atong mga baba, inigmata na to sa buntag. During the day, mga pinangga, ang atong mga laway, nag-act na siya, nag-function na siya as mouth's natural cleanser. Ang laway na to actually tiglimpyo na sa to ang mga baba na to. Tungod kay, pinagis sa atong mga laway, ginatangtang niya ang mga bacteria, mga food particles, o mga harmful substances. However, panahon nga matulog ta, ang saliva production maginahinay o kawala o kagamay. Moresulta ni siya o pagkauga sa ato ang mga baba. So pag mag-uga ang ato mga baba or wala na kaayo siya ilaway, ang mga bacteria nag-multiply siya, nagadaghan siya. Unya, magsugod na sila o pagawas o mga sulfur compounds. Kanang sulfur compounds, the same na siya or same compounds na siya nga responsible nga kanabitong amoy sa mga nabulok nga itlog ka simhot taana, same na siya nga compound nga gina-produce sa mga bakterya sa atong mga baba kung mo muuga ang atong mga baba. Ang atong baba magud nato mga pinanga, naana siya mga pila ka mga hundreds nga mga species na galinlain nga mga bakterya, and many of them become more active when the mouth becomes dry. Bantayan ni mo ning kanay bitong sigag mata-mata kay giuhaw ka. Unya, pag mata ni mo sa buntag, pilit-pilit gyud ang laway, labi na si mong alingag-ngag. Unya, bisag na human na ka og toothbrush, medyo may amoy gihapon ang imuhang baba. Unya, mahibaw-an ni mo nga medyo dry regyud ang imong baba. Kay kung maglisod ka og tulon sa mga pagkaon. Unya, mas daghan naman ang daot sa imuhang mga ngipon. Unya, labi na kung nagahagok ka magabi'i nga abli ang imuhang baba. So, usag yun na sa makapa, dry dayon. Pag-ingaan na nga case mga pinanga, ayag kumpiyansa nga naman. Early sign na siya, mga warning signs na siya nga nagsulti nato daan nga naatay posible nga coming nga sakit tungod sa wrong lifestyle nato. So unsa may mga bantayan nato kay kining mga bakteriyaha mga pinanga, mao ni sila imo contribute manggod sa pagpanghubag tibuok nato nga lawas. Kung managhan ni sila og dili sila mabalance, no, laway pa lang atong gisgutan, kana pa lang daan makabalo na kaunsay dapat nga i-change nganuman. Pag perminti lagi, mag-uga imong baba, labi na sa tulog, maghiligtag magnga matulog. Nya, pag mata sa buntag, kapoy kay imata, ang research nagsulti gyud nga ang poor oral health kanang dili healthy ang imuhang baba pinangga. Taas kay mong risgo nga pwede ka magkaroon ng sakit sa kasing-kasing, stroke, diabetes complication tungod kay ang atong baba pinangga konektado gyud na even sa atoang mga dugo na to. For example, nakita sa research, pag na kay mga problema sa imong mga gums nimo, dali ra kay magdugo imong gums nang hubag na may nga daot imong mga ngipon, ang mga kagaw diha labi na nagabaho atong baba inig mata sa buntag, ang mga kagaw diha di ay mga pinangga. Pwede na siya mo sulod dito sa imuhang dugo. Unya kining mga kagawa, pwede na siya mo contribute sa pagpanghubag sulod sa imuhang kaugatan. Unya ang chronic inflammation, labi na nga nadugay ingon ni ana na nagpanghubag dito tungod di ay sa mga infection. Pwede siya makadamage sa atoang artery wall, lining sa atoang mga dagkong ugat sa atong kasing-kasing nga mo create na siya dito og pagbara-bara. Atherosclerosis. Over time mga pinangga mo ni makapagamay sa atong makaugatan og mo taas ang risgo nga ma heart attack ta. Mo high blood pressure, magkaroon ng poor circulation. See? Uga pa lang na nga baba. Kuyaw kaayo ang lifestyle pinangga. Kana bitaw matulog nga busog, kana bitaw matulog nga magkaon-kaon pag mga chichirya, kana bitaw matulog nga magkaon-kaon patag mga biscuits. Grabe man ang makapauga sa baba. Ang mga biscuit, labi na napag yung mga fillings, mga tamis nga biscuits, grabe na makapauga. Mauna nga, dili ta mo kumpiyansa o komportable lang nga inig mata sa buntag, baho atong baba. Arang-arang na lang ng dili kaayo baho. Arang-arang na lang na pag humag-toothbrush, mawala ang baho sa baba. Pero bisag humag-toothbrush, ni maho gihapon. O bisag nag-toothbrush, mawala, diri na lang ta, kanabitang pag mata na to. Nga may pagkaamoy gyud na anay wrong lifestyle pinaga. So pwede ba di ay dok nga walay baho ang baba ini kabuntag? Pwede, yes. Number one, hydration. Insaktong tubig, insaktong ehersisyo, pasingot kada adlaw. Kaya nga naman, wala na may kay i-digest kaayo, dali ka makadigest. O niya, pag matulog ka nga di busog, wala na dito'y mga madaot nga mga pagkaon tungod kay na-digest na. Tanawa ang basura o ang ato na lang mga hinugasan o mga plato nga hugasunon. Biyay na tibuok gabi eh. Pagkaugma, imong mga wa ni mogi hugasan o sa mahitabo, baho. But pasabot, nga kung manimaho atong ginhawa pagmatanto sa buntag, but pasabot, naatay mga unfinished nga trabaho o gitrabaho dito sa imong sulod sa tiyan. Huwag mo na hinungdan nga managhan ang mga bakterya nga mo cause og inflammation. Labi na natulog ka ni kaog karne. Oh, I mean, ang panihapon ni mo grabing karne, kailangan na og insaktong energy. Unsa ang pag-insaktong energy nga natulog naman ta. Unya, ang karne kinahanglan nag enough nga tubig. Unsaon na to pag enough nga tubig nga sa 8 ka oras natulog ta, wa man tay inom-inom nga tubig. Nakuha na to ang logic. Pag mangaon tag karne buntag o sa udto, pwede yan. Ngano man napay time nga makainom kag dahan tubig. Unya, napay time nga makaehersisyo, makalakaw, matunaw ra to siya. Ang problema, kung natulog ta, busog kaayo, mao bitaw nga akong ginaingon gyud sa mga pasyente nga pag mangaon mog mga heavy, panagsa lang, okasyon lang, unya inom putag mga supplement nga atong ginarekomenda dinhi aron nga layo pud ta sa mga bacterial nga pagpadaghan sa mga harmful bacteria nga mudaghan tungod lang wa mahilisan.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ernesto Boy Makasae Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
6: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Kaya, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.

per nutrition para maka-function siya pag-ayo. This is one reason. Many people today look for ways to support liver wellness, healthy circulation, brain function, natural recovery and vitality. EXL Makabuhay Plus is a natural food supplement designed to complement a healthy lifestyle and balanced nutrition. Inom gyud ta mga pinangga sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. As always, supplements work best when combined with proper sleep, healthy eating, regular exercise, adequate hydration, and avoidance of harmful habits. Daghan kayong mga pasyente, mga kliyente na nagainom sa EXL Makabuhay nga natabangan. Daghan pudtang nadawat nga moingon nga, "Dok, wa gihapon ko kutulog kaayo. Dok, napagihapon akong gibati." Hinumduman nato mga pinangga. Ang supplement alone kundi nato ubanan sa paglikay sa mga harmful habits. Kana bitawng simpleng pagpanglibak. Simple nga naga hunahuna ka og kabalaka pag-ayo nga kana bitong kabalaka nga murag ma-depress na bitaw ka. Kana bitong kabalaka nga murag wala kay gisaligan. Di ba lahi mang gyudtong naa kay gisaligan kay naay mutabang nimo, mao na komportable ta. Apilan gyud nato pinanga og self-reflection, pamalandong, pag-ampo, pagtuon matag-adlaw. Unya, gusto pag gyud ta nga muuswag sa unahan, but pasabot na apakay pangandoy sa unahan, uban sa tabang sa Ginoo. Always remember, kung mangandoy ta, naagyo tayo dapat gisaligan. Hinumdumi ba ya? Wa ta midagko kung wa ta miagig pagabata. Tama, dili. Unsa man atong naagian, panahon nga mga bata pata. Di ba? Di ta mabuhi kung way ginikanan? Di ba? Panahon mahadlok ta magpalaban tag mama or papa? O nga naman karon lagi, sa panahon na mga problema, nganong ato raman siyang idibdib, gipasan nga ato-ato lang. Mauna, apilan na itong pag-ampo, apilan po na itong pagtuon. Kay diha sa pagtuon, makabalo taon si angayng buhaton para naatay direksyon, hapsay ra ang kaugmaon. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pwede 3 times a day kung naakay gibati pinanga. For 1 month, 3 months, tag 3 times a day. Unya, while ka ng mga panahuna, nagtuon po ka unsa ang healthy lifestyle. Para maabot ang time, di na ta magastuhan kaayo, mag once a day na lang ta. Pag-maintain sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto sa Julie's Bake Shop, dool sa Gaisano Tibungko, Davao City. Ablita, Domingo hantod Biyernes, alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Natay program para sa mga na heart problem, diabetes, sa mga na stroke, sa mga grabbing arthritis, natay programa na mga pinangga. Even sa mga depression, anxiety, gallstone, kidney stones o daghan pa. Pwede mo tawag or mo text sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Okay mga pinangga, padayon ta sa pagtuon. Mga pinangga, unsaon nimo pagkabalo nga andam na ka mosulod sa paghigugma. Aba, andam na ka makigrelasyon. Andam na ka maminyo. Okay, tambag na to ni para sa mga mo padulong na sa kaminyoon. Nagplano na magminyo. O niya, naminyo na baka ha, pero medyo after 1 year or 2 years, medyo man problemado ang ilahang relasyon. Ato ning tunag balik. Mga ginikanan, ato po ning itudlo sa mga batanon, labi na sa mga 18, bago lang nag-18. Kay kanibayang mga babae, sayo kay mahigugma. Ang lalaki, pwede sila sayo mubati og paghigugma pero yaga-yaga ara nga klase nga paghigugma. Kay nga naman, ang mga babae dali ma-matured kaysa mga lalaki. Ang mga lalaki dugay ma-matured, napana sila ma-matured sa 25 paingon sa 30. Ang mga babae wala na,

0: Bati na ni sila og seryoso nga paghigugma bisan sa edad nga 15-16. Pero ang ilahang maturity silang huna-huna para nga insakto ang ilang decision, makahimo sila pagplano insakto ang maturity silang utok sa babae. Snapa sa 21-25. So mauna nga unsa to pagkabalo nga ready na ta for a love relationship. Natay background nga kanta. Tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang. Bitaw. Daghang mga tao nagapangutana, am I ready to be in a relationship? Ang pinakamaayo nga pangutana dili kay nakakita na ba kog right person. Pero ang ipangutana unta nato, am I becoming the right person? Ako ba nahimo na nga insakto o maunag yun nga insakto nga pagkatao? Number one nga sign, ilhanan nga ikaw na gyud ang Mr. Right or right person. Number one, if you are emotionally stable. Nusama nang you are emotionally stable. But pasabot, wa ka magkinahanglan og ubang tao para makumpleto ang imuhang kalipay. Ilhanan, makahandle ka o makahandle ka og pag-inusara nga wala ka o dili ka madepress, di ka maggrabing kaguol nga maglisog ang tulog kay ikaw raosa. Ikaduha, imong mapugngan, mamanage ang imong kasuko, kaselos o ang pagkadismaya or disappointment. Ang uban manggod, magwala, magwild, panahon nga na naay nakapasuko niya, magwild siya. Pag nagselos siya, halos mangulata or manakit siya sa iyang karelasyon. Kana bitaw manakit ka, manghapak ka, manumbag ka, kay nagselos ka, kay wa ka kaangay sa iyang gibuhat, dili pa ka emotionally stable, kay manakit man ka. Ikaw daw baslan ana, malipay ka. O dili no. Sa ato pa, mali ang imong gibuhat. Madismaya ka o niya magwild ka, madisappoint ka o niya magwild ka, dili ka emotionally stable. Mabitaw, before mo commit, before mo ingon ang babay, oo, before ang lalaki mangulitao, dapat unahon ang long observation. Makigamigo amiga sa, dili kay uyabon una, ay ha observaran, no. Observari una, ay ha uyabon. Kanang uyabon, final stage na na siya sa imuhang pag observe. Kanya pag mag-uyab na pod, wala sa gyoy mga aham-aham. You know what I mean? Mga buhat sa kaminyoon, ayaw sa buhata. Nga naman, kaya basit di mo magkadayon, unya, nani mahitabo ninyo, ang tawag sa Ginoo na is fornication. Sala na siya. Ikaduha, na siya ay effect sa relasyon, puhon. Sa sunod nga relasyon, kung magbulag mo, simba ko lang. Ikatulo nga ilhanan nga emotionally stable ta. Kung wala ta nagapangitag relasyon, tungod lang kay may escape ta sa boredom or pain. Ay, nasakitan ko. Ay, grabe ang ako ang ka-bored sa kinabuhi. Makigrelasyon ko. Mali yan. Nagpasabot na di ay nga, dili ka emotionally stable kay naghimo kag decision tungod lang kay gilaay ka, tungod lang kay gisakitan ka. That's mali. Ang Proverbs chapter 25 verse 28 nagingon, he that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Pag di gani ka kapugong sa imong kaugalingon, sa imong pagbati o sa imong mali nga huna-huna, sama ka sa usa ka syudad nga naguba. Imagina ang usa ka syudad nga naguba. Hastang gubuta. Gusto ba ta nga magubot ang atong kinabuhi? actually daghan pa ning pinangga pero ato ni siyang isgutan sa sunod nato nga episode, no? Mga tulo ni ka series or upat ni ka series mahitungod atong topic nga gisgutan karon, mahitungod aning baho nga baba inig mata sa buntag.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
0: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yun, nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Stress from work? Pananakit ng katawan? Worry no more. Ang EXL Makabuhay Plus, ang kasangga mo sa anumang hamo ng buhay. Ito ay puno ng natural at epektibong sangkap. Kataga mo ang EXL Makabuhay Plus. Totoo, puro at epektibo. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal supplement in the market.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
0: Basta healthy, happy! Di na to kalimtan ang kasabihan. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. The best relationships are not built by two incomplete people looking for happiness. They are built by two growing people who have found their purpose in God and choose to walk together. Mao na ang Bible verse, ang word for today, sa Psalms 37 verse 4, Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Pag magmalipayon daw ta diha sa Ginoo, tinud-anay gyud nga atong kalipay diha sa Ginoo, ang Ginoo po daw mohatag sa tua sa atong mga gitinguha, sa atong mga kasing-kasing. Remember mga pinangga, ang pinaka-the best nga relasyon, dili tungod kay ang duha ka tawo nga incomplete nangita sa kalipayan. Apan, ang duha ka tawo nga nagtubo, nag-uswag tungod kinangandoy silang duha. Nakakaplag sila og katuyuan diha sa Ginoo og mag-uban sa paglakaw. Walk together. Remember, before God brings the right person into your life, He often prepares your heart to become the right person for someone else. Sa dili pa ta, dadon sa Dios, alang sa usa ka right nga tao, mauna gyud nga tao sa atong kinabuhi. Sagad ang Ginoo nagapreparar pagyod sa atong kasing-kasing nga mahimo tang insakto og right person na pud para sa uban. This is Doc Bri Palangi. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios. Mananatong tanan og magaayo sa tanan tong mga balatian dalay gunan Dios. Basta healthy, happy.
6: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Piliin ang ligtas at subo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa bawat araw na nag-uumpisa, subukan mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Hindi ito basta kape, ito ang kapeng tumutulong magbigay lakas sa ating katawan. Piliin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's El Makabuhay.
8: Labanan ang nakakamatay na dengue.
9: EXL All-in-One Skincare Oil.
8: Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural insect repellent at anti-dengue oil.
9: EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
8: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's El Makabuhay.
10: 93.7
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
14: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
15: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
16: Radio with heart.
17: The best mix of music.
18: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beta, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:02. Heart FM News Update.
1: Tinanghal na hiyas ng Quezon 2026 si Samantha Mira Estada, kinatawan ng Overview Nature and Culture Park matapos manaig sa Grand Coronation Night na ginanap sa Quezon Civic Arena sa bayan ng Quezon Bukidnon. Bukod sa pangunahing corona, naiuwi rin ni Estrada ang ilan sa mga major special awards kabilang Best in Casual Wear, Best in Swimwear at Best in Evening Gown. Ang patimpalakay bahagi ng selebrasyon ng Araw ng Quezon at nabigyang diin sa kagandahan, talino at husay ng 15 kandidata na kumakatawan sa iba't ibang tourist destination ng nasabing bayan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM Time. It is now 6:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose, Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo.

0: pakiramdam ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
1: Wow.
0: Gumaling na po siya hanggang umaga.
1: Wow.
0: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by Dunkin'. Watch out for Dunkin' Day on June 20, 2026. One day, one great deal, eight reasons to smile. Dunkin', pasalubong ng bayan. Heart FM time. It is now 6:48.
1: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
2: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
3: Good news you wanna hear.
2: Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, pumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: With heart.
8: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:15.
1: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
2: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
3: Good news you wanna hear.
2: Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na. Makabuhay.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drugstores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
4: nationwide.
3: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
3: ang sikreto ng kutis na blooming.
4: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa linaw,
4: gluta para sa kintal,
3: papaya para sa kinis,
4: at carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
4: at sunflower oil para sa healthy skin.
3: Ang Rice 4-in-1 Soap,
4: tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
3: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
4: sa inyong mga lugar.
3: Hanapin
4: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
3: para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Glow na todo
4: sa presyong abot kaya.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo?
4: Bili na!
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
4: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
4: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
3: at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
1: Nationwide. Sabayang
0: napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Layuning
0: maibahagi
4: ang kagalingang hatid
0: ng Rice Herbal Products.
4: Testimonya,
0: patotoo,
4: karanasan,
0: maging mga katanungan
4: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
4: Ito na
0: ang inyong lingkod
4: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
0: Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating malado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na tayo. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Perla po, Kuya Boy.
0: Perla, okay. Nanay Perla, taga saan po si Nanay Perla?
1: Balanga po.
0: Balanga, Bataan. Tama?
1: Opo.
0: Okay,
1: opo.
0: Nanay Perla, ilang taon na po?
1: 64 po.
0: 64. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Perla?
1: Opo, Kuya Boy. Magwa-one year na ngayon, July.
0: Wow. Magwa-one year na. Okay po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko po kasi sa radio na yung isang nag-share po ng kanyang testimony na na-stroke na po siya. Mm-mm. Ngayon po, uminom lang po siya ng rice coffee. Naging normal na po yung kanyang dugo.
0: Mm-mm.
1: Dahil stroke din po kasi ako, Dok. Kuya Boy.
0: Ah, stroke din po kayo. Stroke patient din po kayo.
1: Opo.
0: So, ibig sabihin, nagsimula po kayong uminom ng ating rice coffee. Dati na po kayong na-stroke.
1: Opo, bali yung 1 year, mag-2 years po akong stroke nung time na yon.
0: Mm-hmm. I see. So, ano po yung ano, nung na-stroke po kayo, Nanay, nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee, ano po yung naapektuhan po sa inyo nung kayo po yung na-stroke?
1: Yung paglalakad po, Kuya Boy, at saka yung kalahating katawan ko, hindi ko maigalaw yung kamay ko, hindi ko maitaas. Pagkatapos po yung paa ko, hinahatak ko na lang sa paglalakad.
0: Mm-mm. I see.
1: Opo.
0: Okay, so...
1: Opo.
0: Go ahead po, Nanay.
1: Opo.
0: Kwento niyo po sa amin.
1: Ay, ngayon po, nung narinig ko nga po yun, sabi ko, subukan ko nga baka sakaling yung nararamdaman ko ito is magumaling.
0: Mm-hmm.
1: So, naghanap po ako. Ngayon po, lahat po ng butika hinanap ko, pero wala.
0: Mm-hmm.
1: Minsan po, nagtanong po ako sa South Star, doon po ako nakabili.
0: Opo. Tapos?
1: Nung nakainom po ako, madalas kasi akong mahilo o madalas akong napapagod.
0: Mm-hmm.
1: Kaya po nung nakainom na po ako, parang gumaan yung pakiramdam ko na wala na po yung parang panghilo ko at saka po yung sakit na nararamdaman ko, nabawasan po at mabilis na po ako maglakad at lahat ng gawain sa bahay, nagagawa ko na po. Lahat po kasi wala, nakaupo lang po ako. Kaya po nung nakainom po ako ng rice coffee, praise God po, dahil nga po, parang magbalik yung dating katawan, gano'n po.
0: Wow.
1: At hanggang yun po, at saka yun sa pagdudumi ko, Kuya Boy, dati, nung di pa po ako na-stroke,
0: mm-mm,
1: every morning,
0: mm-mm,
1: nung na-stroke po ako, one week.
0: 1 week?
1: Karoon 1 week, ito po.
0: Okay.
1: Bago po ako magdumi, opo.
0: Mm-hmm.
1: Pero nung nakainom po ako ng rice coffee, bumalik po yung dating every morning o twice a day po, ganun po.
0: Wow.
1: Kaya nagpapasalamat po ako sa rice coffee kasi nga po, pinasiglan niya yung katawan ko at binalik niya po yung dati pong kalusugan. At saka po kung minsan, Kuya Boy,
0: mm-hmm,
1: pag nasa gathering kami, kunyari po, nag-picnic, ganyan,
0: mm-hmm,
1: may dala po ako rice coffee.
0: Opo,
1: pag nakakaramdam po ako ng...
0: Uh-huh.
1: Opo, pag nakakaramdam po ako ng hindi maganda, iinom na po ako kagad ng rice coffee, nawawala po.
0: Very good, very good. Opo.
1: Opo.
0: Nakakatuwa, Nanay. Wala kaming masabi dito. Nakangiti kami lahat. Nakangiti kami lahat dito, Nanay, sa kwento po ninyo. Thank you very much po sa inyo.
1: Sabi ko nga po, ito ang kailangan ko kahit saan po ako magpunta. Punta ako sa meeting ng mga senior, eh, bit-bit po ako rice coffee. Nakalagay po sa tumbler.
0: Tama yun.
1: Kaya po, pag nakakaramdam po po, pag nakakaramdam po ako ng masamang katawan ko, pakiramdam, iinom na po ako kagad ng rice coffee. Nawawala po.
0: Very good, very good. Kumbaga, tinitimpla na po ninyo doon sa, nakalagay lang sa tumbler, tapos daladala nyo lang, baon nyo lang.
1: Opo. Kasi po, mahirap naman po kasi pagka nasa daan ka na, doon mo pa titimplahin. Correct. Kaya po, tinitimpla ko na po.
0: Tama yun. Baon nyo
1: at
0: na talaga.
1: At saka po, opo, at saka po, sinishare ko po sa iba.
0: Very good.
1: Marami na po akong pinagshiran at sinabi nga nila, napakaganda, napakasa, maginhawa ang mga katawan po nila. Ganun po.
0: Very good po, Nanay. Thank you very much po. At napakaganda po ng kwento po ninyo. Nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
1: Kung minsan po apat, kung minsan po dalawa, ganun po.
0: Tama yun. Tama yun. Hanggang gusto po nating magtimpla everyday, kahit po ilan, wala pong problema kasi wala naman pong side effect, wala naman pong overdose yung ating rice coffee, di ba?
1: Opo, Kuya Boy. Tsaka po sa gabi, kung minsan po, di ako makatulog, timpla po ako, iinom na po ako. Maya-maya, tulog na po ako.
0: Tama. Tama po. Tama po.
1: Opo.
0: Opo. Thank you very much po. Salamat po.
1: Opo. Opo.
0: Nanay, sige po. Go ahead po.
1: Kuya Boy, wala pa pong sabon dito.
0: Wala pang sabon.
1: Paghahanap po ako na...
0: Sa Balanga, Bataan, wala pang sabon. Opo. Sige po, ayahan po ninyo, Nanay Carlotta. Sasabihin natin sa ating mga deliveries. Wala
1: sa
0: pang sabon.
1: Wala po nabibili, Kuya Boy.
0: Po?
1: Sa Baliw Health.
0: Yes, doon rin po. Doon rin po, Nanay. Doon rin po natin ilalagay. Kung saan po kayo nabili ng ating rice coffee, doon din po natin ilalagay yung ating sabon. Sasabihin ko po sa ating mga deliveries yan para kahit papano po, makapagsimula na po kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Okay po.
0: Nanay Perla, ito na lang Nanay Perla, ano po, dahil po doon sa napakagandang kwento po ninyo, marami kayong na-inspire ng mga kababayan po natin na nakikinig sa atin ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao. Nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa mga hindi pa nainom ng ating rice coffee, lalong-lalo na po yung mga stroke patients, yung mga nakararanas po ng high blood at ng kung ano-ano pang mga karamdaman na nagdadalawang isip na sinasabi nila, yung mga nakakausap ni Kuya Boy dyan sa radyo, mga ano yan, mga kinakausap niya na yan bago magsalita. Ibig sabihin na parang nabibigyan yan. Nabibigyan niya ng ano? Oo, nabibigyan niya ng maleta. Nabibigyan niya ng maleta. Kaya, kaya nagsasalita na. Anong masasabi niyo po, Nanay, sa kanila?
1: Ang masasabi po sa mga stroke patient po, nakatulad ko, uminom na po kayo ng rice coffee, talagang laking kaginawaan po. At saka po yung lahat ng may mga karamdaman, nakatulad ng diabetes o high blood po, talagang napakaganda po. Subukan nyo po at gawin nyo po at hanapin nyo ang rice coffee sa inyong mga lugar. Yun lang po. Salamat po.
0: Maraming salamat, Nanay Perla. Mabuhay po kayo. God bless po, Nanay Perla. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo.
1: Okay,
0: bye-bye po.
1: Kuya Boy.
0: Thank you very much po, Nanay.
1: Bye-bye po. Salamat po.
0: Mag-iingat po kayo.
1: Po.
0: Thank you very much po. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Pakay po. Salamat po.
0: Mga kaibigan, kayo na po ang humusga. Si Nanay Perla ng Balanga, Bataan. Isang stroke patient. At yun na nga po, mga kaibigan, ang kanyang naging testimonya, naging kwento patungkol po naman sa pagiinom araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At ating po namang pag-usapan yung inyo po namang mga kwento. Pag-usapan po natin ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, mga kaibigan.

Itawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Ako po, Kuya Boy, yung kanina. Tinatanong niyo po kung anong istasyon po akin pinapakinggan.
0: Opo, ano pong istasyon?
1: It's my radio po.
0: Ah, okay po. Sige po. Diyan po yan sa lugar ng?
1: Malanga po.
0: Ah, okay po, nanay. Sige po. Maraming salamat po. At gusto lang namin kasing malaman kung ano pong station kayo na nakikinig para kahit papano po. Ano po yun, nanay? Anong oras po ninyo napapakinggan yung ating programa dyan?
1: Mula umaga po hanggang gabi. Pero po, kayo po, 12:30 po ng tanghali.
0: Tama yon. Tama yon. Sige po. Marami. Ano po ba nung... Opo.
1: Opo.
0: Pareho po ba, nanay, ng ikaw po ba yung kausap ko nang tayo po ay nag-usap? Napakinggan nyo yung sarili nyo dyan sa Smile Radio?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Tama. Napakinggan mo yung boses mo?
1: Opo. Opo.
0: Okay, very good.
1: Kaya po, Kuya Boy, 86.3 po yung dito po sa Malanga.
0: Ah, okay. Sige po, nanay. Very good po. Thank you very much po, nanay. Okay po. Mag-iingat po kayo, nanay, ha? Salamat po sa inyo. Maraming salamat pong muli sa inyo po ng napakagandang kwento, nanay Perla. Salamat po. Bye-bye, nanay.
1: Salamat po. Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang ating mga numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan mga kaibigan. Kung may mga nais kayo na nais niyong ibahagi po namang kwento. Hello kay Kuya Toinks!

Tawag po mga kaibigan sa ating naman ng numero 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan mga kaibigan sa ating po naman programa.

kwentuhang kalusugan pa rin mga kaibigan. Atin po namang pag-usapan. Ano po ang lahat ng inyo po namang mga katanungan at mga kwento dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Tawag nyo lang yan, 0969-226-9623 mga kaibigan.

Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello? Kayo na po. Hello po. Hello? Hello? Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung adi po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan mga kaibigan. Itawag nyo na yan at kwentuhan tayo.

0: Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
2: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na ko. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nag-take ng coffee dahil kapag nag-take ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung maganda ang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan ko.
1: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 93.7
3: Heart FM Time. It is now 8:02.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: 93.7, this is Heart FM. Heart FM time. It is now 8:46.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say that one taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aming pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beta, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day. Serving up sweet deals you can't resist.
6: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
7: Good news you wanna hear.
6: Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.